Hear me, Samus, like a gay tank, like him, Kiwolan, my cat, and I'm sorry, this is in the 17, Kikonke, Radu X gave him 107 penny, Tete, Masa, Kaka, Sisi, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Tete, Yahim, or doing our Sika Scola. Kawasa, I dig a cook, Kawasa, I dig cook, a munitso. Onke domku kawasaki ake domtongu ae kalo ganga ko fikwi ngwa kroshi nga tetia e msete ke akalati kalo nga domtong ta anitua ofa wakala sata chikolo atane ni konini wata a sub tiba a pangakaya koman mke masika makam ko prokharama ikachang domkom komam sika makam domkom komam kon ya kwe kitu sisi kawatane ni chu akwa mwoka chaw kawa a lati chaw akwa kwa dom ta akwa tutwa dom ta kawa seki aki chawa titia a tutu ta dom ta tutu ta kri an e ta tutu ta zala e ta masia nga ta akwa kaya skola ta kaya alongi sa hofu ama ke dom toa ta wa agon ta agwa apuku ta akwa kavita nga 50 cc ke he a ke longisa na du a traduita nga so ka te u ke me lu ta tso longisa ta nga ika na ta a longisa ka da ke lu tso longisa a longisa ka ta ka a longisa to ka se te ti ne kwa kwa a kha tsuna ka ta kwa ani ta go pika ya skola ta ka ba se ke a qala tu skola tikitum nganga avasi alati tawola hwa nye atsowa avasi ka skola ke khokomang mka khomang ka kawaki tsowa titang asin tsu sisika tema apanga ya

0: Mazilita Monga Taganming, he was very wiki exca FM. President Sir Ramaphosa Hangian, the Vicqua Mark Ohm, ye on, he to train, he kula papillo hum, ye hated the Kamaganica unsing at Twisa Hanek Gandia Castiku, ki Kabai and Hit at any Wakandia, he ki to train, he kula papillo hum, he ganaquinti gigia, he gia pangae gia on him. President Nakam Gimulitua, ya gigi okui. Molinum kikang he out well lisiqua, and how to drink what Kamagani ginka, au gia, molly duly gihm. Ta aula Ramaphosa gigi ok eateki, tia kang he gi o, molinunka, what a coma too, kistel sela, and he did con he titi, and sigiqua aquasam. Tawatika and hippaling was sunk his gi a oquaka, and my gifrun de la, kika, mandragon, kuna kika nuka. Iki lisiko ya unhi a uwa titu kwenye kwa tamadani gen kwa uwa kwa gen kwa ugea ki tika unhi ka gya panga kwa taka gya yi ngi onsanvi kwa maka unki ka nga ingu presidenti ya un tani hivi kwa mahana ka unhum yi ngi titu kwenye kula kano hum yi ki tamadani gen titu gya kwa unhi gi kwa ahana vi kwa ma ya giki okui oitaki hawa ki kanga uwa rekhirang ki ilisiko tsang ki tikwa ge kahanavi kwama ka nghe ikwa daga tsang ilisiko hwa igya aba om dia agi ngwa nga Jordan Hill Lewis president Cyril Ramaphosa ki ya okui ki nakam ki ngoli joa ki ka ha wachi tsakwa ngoli ngum ki ka nghe awa lisiko ya ngi ha wati khai koman gani mga chik gika mako angki ka insi kon mga gika wana ka tusi hegi ti hangin ka su kwa angi koka kama ka gika ki jwa kama kwe yele Lewis ahu Ramaphosa ki okui ka gigi hana ki South Africa ki ka ekonomi ki ka nula ka tuwa ti ka angi gi anu ta ki ti khai ngi kula papelo ngi chik gika mako angi yi hing khilindi gi a okui ngi ka gika angi ta kang hi a uwa okuin kang hi gi hana kang gi ngoling ngi ka ekonomi ye sang a tuisa o ya hi au jala o a ching ngau ka impali sa sang a wala nga chi cha ilo Lewis ng a hungi a okui ta ki la hangi kwa gi gi ngay ngi ka ang hi gi ke chi tkoyen gi kamarga ni ngay chi gi a kwa nga kwa chi jala hong ta ngwa gi South Africa ki ka chi tkwa a chi tkoyen ki kang hi a omi a ti tkwa tuwa kwe ki ka ngay ngay kwa a gi u wachika ang hii gyat ni chik gwe taka teni tu wachika ang hii sangat wisak amam. Ya gyan ng tagi di a lisi ko chan kika ang hii a wafron di lagani kuna giga pangga ki gwerta vi kwa ma chia ang si tutu giga kulusang e kika ang hii a wachit kwa ingkwa kama gamma gajit gama kwa ang giga ngukha a chia ka ang hii palin mo si sangat palang na e. Hige manestra ang hii banalan si saka chia Leon Scriber ya gi kwa a santu si sika ang ti kwa ang ohun tu maang sang nga wayim. Yil Lewis ang gi a okui ta ki tuan si ka ang hi a wati kwa yin hi ki kama gam nga ti gi gi a kwa ang ki rikhi rin ki gani kuna ka wati ka ang hi ang yin ki gong ng ki sika gi ka sang ta ti ya hang ka ti ti ka ang hi ya gi ang kwa tu ti ti a o politika ki ka ti ki ka nga watu ki hangula tuwa ti ka ang hi wala ha ang si gi ka o ya gi ang ta ki RNE ke ekonomi ke ya ge ka tsala om ka tsia kang hi wala ng yi da kana sa en ga ge vi kwa ma ki ka ge ka hana he ge ti khoi ng hi kwa kama dam ge ng ga ngoli gi ge ko khame malika ka ngo ka ka e ki i ng ba tu chun tu khoten ke i department de he ge ko san chog ga ne kuna ka tsum ka ng kang hi a wa ng ji sound chan ji ka ng hi singing ng ki em ifi ki ka ga ki lina ka pavar a kahon sugya kum sala mukune kanka khoten ga ne kuna ki a lugalo ka ng hi sigi ham ko ang hi ka province ya ng he ti tre ge ko akunisa ta ka ngum kang ki ka ne tang si ka ge pil melo ki ka chimbu ga ne kanka ga chi ge khama ta sigya thamsa u kulite heki kwa nghi kahin ka nthui hi ngalwa ta ki kanka sika kumsala ta ki awa ji son changa o kwi ko ya nghi ha provinsi ya la ki ya wa Steve Mabona ki o kwi ta ki lina ka pava ki ka ka season 5 ta khad de sende ki ka ti tri nghi kwa awana kahin ka o kang kang ki lugalo ki ka yeno nerti 3 and 4 ta ha Gauteng gani kuna kayengkan ki gam na gam hati kai ngi sengka angon amko hani ki kalo ki kai ka ngi ngi unka ki ik akwasa Ramaphosa sore presiden Cyril Ramaphosa tiwi sisi kan sumana wang hiku ki kong ka chong ya gigi ngaya ki kang hika ati gigi koi ki kasa wana kwa kai ki tikang ka kwasa ifasi ki ngami ki atenes ki kawi Tukaya ang hising hi ki tibidi ki kawa ang hitwi gi kwa agala Alexander Zverev ya ang hiwa Deitsland ki kawa ya plumelo ki ka Grand Slam ki ka titel ya gigi wana ki kang hi awa tukaya ang hi atindi ki ka lugolo agi chwa Italia ki ka Flavio Cuboli na kam Fransi upa ki Paris gani kuna ki mayam. Kondaka kika ngi sa ki fanwa kia 6-4, 4-6, 6-4, 6-7, he tiki 6-1 kia waka. Nihen tu naka kawa Zverev, tu naka plumilo kika timbu, ki Grand Slam ki ya half, en straight kika ngka ngi ka tukle 4-1, kia wuki kama, kwa ngi ya kwa ki tuisa, muku kama ka fasi, muku gu kopo. Ta ya, hiki Novak Djokovic, Rafael Nadal hingwa ki Andy Murray chitwa tutlefiri hingwa ki ka Grand Slam ki ka nghi awa Olympisa ki ka khawa mandalia I kuki uwa na ta dhame ki gani kuna khawe akhste ki ka lugalo nkwa nghi Arislan ki ka wa nikhintin khawa Mira Andriva Sabado kam ya plumelo ki ka Grand Slam khabe ya gigi wana. Tegi ngasi wala a wa ah irum tindi da sam ngi X ka FM.
1: Kame teki siyebe am tako se siyebe kame ni tenge kara kwa no mbamba rado a keke tina ngi komas ka te ubori ki sarati yafta ka punda. Presidente ma Cyril Ramaphosa a ka te kwa khano nga jawa a kha kon kwena o mba pera kha mo ka kwano ya kon kwena a khama mo ko jere guta ana nge kha unkwe a kha ka ta ko tsa kwa na a hiya gwe a o mba pera jawa kwen ki. Presidente ma u ka esu uisika mo nikitin ki a karatia khamstek uyetin kamaka Omba para kwanu ya kun kwena o mutitu he khama khom ka sata. Presidente ma Ramaphosa aki kham anitama akara ko sureti si hambo do sana khoyo khoji no sikiti ji a mo tan wa ka kwara ko ya kun kwena a te kun ka ko aji a khama mo ko khom ka sa ta khono aki ngomwe nata Bodra dama mui ku mandai ku amu tetu jikomkai ngai ka unwaka kwaani ya kun kwena tinu jau kata. Presidente ma a kata khasi ngai jau ka kun kwena umba para kwe kwaani ya kwe a. Khama a kate simo ku kawusanta kwa na hai khana huwa kaya gwe na khana kumkara ako jigwe gwe tako ngai kwe a atuko a hiye te seta khana mu tetu ka te ku kumkara kusi jire guta. Di aek ete koma Jordan Hill Louis ham ane a president Cyril Ramaphosa sikuyeti khoy uka tsesu uisika nata deko kukai gure ne kha amoka an ya kon khwena mboronga khoy a nguyeti he Louis Ramaphosa akleji a khama deka te si South Africa sidi ekonomia di mboronga a kungwa tebe ngan omba para kha mwaka kwanu ya kwan kwenki tama kama a ka te kwanu ngwa manda ten kwena ngusu ekonomia a chika tebe ta he lui kham ane a ka te kwanu tungwiko teku hi a kha amuna se te kwe kama kwe kwa na he South Africa kia tebe si kwa ngwe di tui kuhu a ngwa teku kungta Ahwe a khama akat kwanu dia ae te ka te mutitu ji amite jinata bodra ki ngwarata e gwe ta khoinu mutitu akhaanga ka twara ku yagun kwendi a khomkai guta aki khama akat khasi ngwa kwa ite hiji boda ki khoji ministerim balance saka ko million skeber am ahnya tinji a Hilui akat kwano ngitesi kati ko ombapara ka ngwa ka rako ya in kwen atie hi te ho a go su yo se ka ga go weta ngwa manda aten kwena o se o se ki no ngachuchin grupo no politike di kwana ki kuroko a kya aten kwena veta khama akat kwano RNE he ngitesi ka ngusu ekonomia abase khata ya go sunkara ga go tshubuka sa kyate ta go jao a no kha mo ka sire ga kwena a go qaqa yo ana kana di sire tswa yata Gauteng su department e tshoko ana kwe sika nyamo ga go tetha ka go kwa Jackson ya go tinhe tlo e ikwe a kwe mfie a tsatsa a teno lena kafere a nyam kasa Gauteng a tswi khanga o etsa an kiri kwe mukunda ke go a tsho si nyame go tetha ka eta tinhe kona anka e mo go e si a ke tsonisa ga ngjwanga he khana sana tota Kuye chate kwe a departamente ki Steve Mubana aka de kwano lina kafer cho he aki season 5 ta decent de kwinti na ki hona tindrien der ta nga ojiki khauten susi ki te ko khai gwe tinu an kwena cho sna go kwana anga o ki tsusa dango ati a jwanga a cha woka ti a president de masero Ramaphosa khame a ngchoji angie ti vikiski te ko a karati Boris Ukhere o Tennessee he Kam kara corona hoi he wokrina ko ha kwe a Alexander Zverev Deutschland ko ma ha nyam ka de Grand Slam title he a winner ta khama tin kara se corona ko him Italianem Flavio Cobolem a uka tseka Francis Opeki Paris ki winner di goka ko jikwe ko ngata ko 6-4, 6-6, 6-4, 6-7 Tahono 6-1 Nyehen tona ka kurikom zeref Khamme 2020 ka nyam ka di Firika koma Grand Slam si o Half end straight ye a wokurinae tamanu Khamma akwopie a suye hive a tamsika Khamma Novik Djokovic Rafael Nadal Tahono Andy Murray ta khakwa Firi khakwa yo khakwa Grand Slam he a Sidi Olympics khouti medalia a wina he kwa Gwakwa ane James Jan Ahaka kurona kwa inye kwe kwe reese kwe Nientin kwiri kwe mira Andriva Satra khakeska khasidi nyam kadi Grand Slam Kwopi a wina ti Ada te ya haya khiri khirin te boren khawana Te komsen akhiri tlamno Ekska FM ski

si cha ya kon ham ta ki tui kam tui e ke kau ka wa ka e ku tam ku i tu si ke wa ka ke yo ma hm wa chi kim ha kon ho ku kim ko ko ma ki chon ke wo la me skola me te te wa skola ka te te te te chu ko ka skola ko na chi kim ha kon ho ku kim ko ko ma ki chon

Yemi samo so ngenge ke cance ke mke wola ntuma emsireke siwe ngumthe xa agent 20 ke konke radio xfm msireke titi yaqomde ke coffee titi titi athi ngxaxe ke coffee ngxaxo cing ngumqa skola ngxaxo cing khawqathi bangi ngxaxo cing tu sodo e axholo wabanga msireke wola Nyewa kausi singaka tratra, kausi singaka singa, kausi singaka owa, aka hunka titi ngihim tsua. Ta msira ke itumkom koma, msika makai, kumha kwe kitu sike atala tuwa kakike mke kake kumtme. Maha sika makai amko koma kitu anga mta ke kome ng atala mta. Hang ya mta ke mani tuwa sa uka kwa tu sike atala tuwa kakike mke kake kumtma ngihim tani ni a sika makai ya. Kawa kwa koma ki kofi te ti ti tia e, ngala kha ngike atata mhiyati gengalu kha. Kuchunga tete akha sega na ikuna akole ngasin ntima apangat wate mhaka ngawa kwe ki mkukuma amhaka uda amha wakole te ntima apanga didi ntima ima sika maka mkuburu kwa ramika

0: tlamete ke te mono qesekat o n akhire ka mogwano te ga bana ga mbamba kwa gwe khomona gara do qeqete n khwensega no borite wa qisa ti yafta ka punda gauteng su department de choko ane kwe nqeska gana o ane aba se gwata te go tra ka sa nqwa jackson si ya ti he kuro e kwe he em e fie te qite jwanga he a leno kapofer te qite cho shwe a nqeska gauteng anga o kuro ti he qwiga he an kiri kwe mkunda e kinqe he ngo akinya miko go jite go tra ka e gota kwana aki anqunisa dango ati a jwanga aki kwa gota kui a qate kwe a amkunda ski Steve Mobana aka de kwano lena kap fer nge aki season 5 tag days and cha ten kwena hona tin drien der tag nga o jing nge ji khauten su sikki ji ki te ko khai gwe tinu ana go nyam kai ko te ko chu kai no ana a jonga a wo beta president msero ramaphosa nge go chu he a nge tv ki ski si ko a karati President Cyril Ramaphosa jawo cha ton kwena akate si omba para ano cha ama yaqo kwe acha jawo ka teno cha jiri sana gutta khama akate kwanu jawo di kaka omba para kwe kwena di a khami ka to kwanu cha tsate anata President ma uka tsesu uisika ngoki tin kwena akrati si nyamako muhe Kuni saha kum karaha kag amoka kwan kamatin kwina o kiri a mungota Ramaphosa hame akate si jawaka kun kwina ni omba pera ya no kawaka kwan te kuna a hama akate si umanda kwina kan kum karanga kwa guegue taku ni kwe a atuho a hiete a zire guta Dri dimboronga kwe a nisikaha Kau kaka oiki te tati wengasi stains rest tahono kurun statita free statisu aniski yenan fier taha kilogram dit a hoi copper cable se twa hoi ti ne copper cable a moi te kwa nuk ang kainu siebe decent a hona terandi saisi polisana ki kuye kate kwe a Josephine Narane aka tkhwano khana atun khuna akra tinsi hutu a wana na khata ya tsai ta go kruan statika ku ngotita sieko tonka sa a hutu e ngata go mogana si orotin 3 tkhori go qoseta ta go si khain karatin no khana woti a ku perdrati a akwa di tsheki dre kankwa awo go itse ko tsa go go ka tswa dino a kwa a ke sinya nae anta o a go tsa o re he ta go tsan kiri di go ja o ka ka a go ye go enta bori sugeri o ha national department de auto a ku ka ko he cabinet na o ke a do te kwa na ga ra a ka tkhwa no yo ka kurota jise ko e tol si ji kurota san kwase nena kwa iji a ina moko khe go ta national pat agentska pa sanra khasu ane a nge se ie kwa ni kurota ji e tol si ji a khabana kha te ko se go be dao jao ka kun khwena muteto o ki e tol a kwa hina ana oji tama muite kwa nu ataha ti tamanu ana osereji ana kyare ka se gobe itol su stelsel ji muite kwa hanu te khana hi ka ta hi siri angu khana qaq ai ta ko daum am khauten si ma te ko chaka ka ta ara te bore te khiri khiri nyun khawa na bore tin ire kam ni x ka fm kite te tre gwe
1: Kukun mazilita mahungu atangang mingi hiwa akhir week ex-kaif imta akh ki konfir minite. Khautengi departament di inghi gi kosan chogani kunang ihang. Kaikam kanya tuhung gihing kakang kang hi awa jisong chan jay ka aniski ngam ka akhay ka ha im ifi ki ka ga lina kapava ikumi salam. Khautengi gani kunang wako insi gigi ham. Nasi gihuk ita gigawa profensi ang hiji kisi tuhi gi kwa akundi sa ta atin nga ka ka ngane ko ang kika ni ka ako misala ta pulmelo ki ka ga ti kang hi atama kwa on ta ngoy ki kang hi a o lugalo ka ang hi kang ka kunda twin a ako isi gigising ukuik o ya ang hi o provinsi ki wa Steve Mabona kaya ng teki Elina Kapava kika ng ka on season 50 days in kika ti kwaing hing ang kahi ke yeno nerti drien de arta ka ki ka lugalon ko isko chwa chi kha ki kho ting kan khuna sigi akwa waka muku ons golo ka ngi se ka kan ngau ki kai ka ngi ka teni wana u ka khong hom president Cyril Ramaphosa semana ay ku ki ko ngang kang ka chi de apanga kwa ki usala kwa ka e ya gi ngai ngoli President Cyril Ramaphosa gigi okui tiki viko mahanak onhu yingi eti kwenye kula papelo hi ngoli ka onhi yikuwa ahani ki viko ma hati kwenye sati sahana kande ya kastiku ki kanghi awa lisiku chong ki yigi awa hingwa ki viko ma ka onhu ki yigi ka onhu Presidenti ngoli nguna tongi ngoli juwa ki okui ngawa ngoli ki kanghi awa mantra kaisin atsa konoling ki kang hi a ochi thun ko tamar gani ng ga chig ga ma kwa ki tiga se kon o ga gi ka ko na ka tu si ramu po sa vi ko mahanak o hoi ki ko a hana ji chi ki ka ma gam ngi ki chig ga ga ma gani kwa o ya gi ki o ko ai de gi re khir ng ai ho ko ji khoi ga ni ne ga gi a na im kun da li si ko ya ng hi a ngolin kang ki ka wa i ga a wa tapanga tigi hi muni to gato lok ong eko kang hi awa kama ong hi kwati gde hofu gang ngay gde agam ke kang hi ngkali ko ong hi wasta in sira sing wagi kurun stat ki free stat ikuna yanan fiyar ta kay kilu kharam ki ka kwa perfiyo ho sing ki wanang wayi kwa perfiyo ha ang kawah kwa ngol kwa e siwa deysan ako nartarani ki ka mahali sa nga tuisawana ta polisi ok eko ya ang ha Josephine Rani ya okoy tagi singgi ko ng hagi toya he kurun statid gano ko na mugi oa ya ang hefiyo ha ang yaki tay ka ang he iya kitong ungo kwa ya toa lak on ay kawin ski kwa ng kwa ng hesu ko ng ay ki ngayi ta fiyo ha ang sinti na kiwa ng ngayi ko ng lak on kawin sigi kisila ka ha oa fiyo ya ang hewa tsa ki ha ng ngayi ki ti giga hukawa o ka ang he wala ang hiji kwege hingi ang hatuka hi atuka makwika ha wuzala ifasi nasunale departamenti kwa sinta ugani kuna ha kabineti hiki okwe ki jay kama kwe kika wa tibibi sisi kika ang hiki wa mahali ka impali nga suku tkao hingwa kika ang hiki sinchoku ki tkao uki itol kika makungwa kanini ka ang sinka ki pakalayera ti kwe ngkula makungo nasunale kika tapalo nga khinskapi hi a sandral kika wim ati kwe ang hiki hukui tagi kula mahali ka ang hiki ka ha wa itol ti kika ga ki makungwa hiki ge ka ang hiki wisi si singki ngudiwi hiki hana kula ka mama kaya ki wana kaya kula ki tisa tun si ngudiwi ka tapalo nga wuzala ka ahon li siko chang ka ha wa itol kia gika wuzala o wala ang hestel sala ang ege ki wuzala ka kia tika mhe itrisi iha i mali ka ang hege ku ki hana o sintane kwa atwisa mungu ngadiwi ka ka hana yi ta itol stel sala atia ka insigi ki sengke sengke awana kwa mali mungu o hong khaw tinggani kuna ki ka tapalu kletle hong ya ang hese tuwe kwa wuzala se sengk aw jala o tagi ngasi wala o watin irum tindita sa mungu ngui ki X ka FM.

0: tsame tekise temono tin ire kamoga xka fm siki no te obori he a tisarati yafta kapunda president ma Cyril Ramaphosa kham ane a do te si nge kwa ngkhwena a qe umudedu he nge ngusu he a muite kwa no qe unisa kha do hiveta tikokoma tsai ku hiveta organisasie gesoe a tsone sa ga kwete omba pera kha mo ka tswano ya ka mkhwena a tagwang ya antwa di tse ange gwa di twetwe a nyamsana di tswe ko ha ta ko ana khom kara a ka te se derta ga yunim ki ngwe a ana yo ka ga tswara ga go tang Ramaphosa kham ane a ngwe ki din khwen a o ka tsaiso u isika te ko ka ku tswara di nata ngwe kwa ngwe khwena o mporonga ya te ko ku ntswa go rita fromente su ane si jang tsam di Ethiopia ka kwa kwe a sungu kha ka ka kwe di ke ke mbombela ki se ko te ta di Mpumalanga suka a ki se ko mporonga a o go ita seko ana kwa hi ya ti makhe kuru kwa hi a tsa tunga kwa a moinu 2 million rand size di a ngai tsam kwe a tsiko doropa di ka o ke khoi ti polisa na a tun khuna tsa a kra ti tsam sika nge kwa 500 days and the makhe ka a atsake se kho ka kwa ti a ke polisa kwa mata khono qie khono khabana kha in and a half million rand de make a vetre firiki si go di gata a tsa nga kwa na ska seko o go di a tsa tung ku sere a te ko hiete ta khono tsa a make a tung ka te di go ta no a make ji o motete di ta tsam kwa tsa mo ite kwa no bore kwa de no polisana atamaga kamati gatsango kwa kusireka go kwata a gatsa siko go iteng tsamsika magaza komisi he Pretoria king e kwa go ita kwa di musupi a te go tseketa ding a ga o se eroton siki dolemsi a si se sa hi ka go hi tbedisen inan tuna gaska seite ane Johannesburg Jesus siki ngie kwa siba ono di kilogram di kokaina a angai nu mumwe si 300 million rand ka sita polisa na si ko khohi komisi a kam supie ki qeqeti si 3 di polisa a ko ikite hi ta kono tswiga hauto a tloko polisa a ta anka o ikisi hi a go susaka di khui hi tsamska Boris Ukhiri o ha rugby ane he Springbok ka a khao kai kum kai kuma Tony Brown kham en kham tsame a kham ne kai ka no he Springbok ka ya khiri tati 2007 tona khaska a hunsu o rugby kopi wo krisi Australia ka se khiri ko tsamska khama ngata khono ai o ka kyares na ko se ko All Blacks ka a te ko kai ko Nemk A All Blacks kwa ke Los Kakel na wukri na ima 2004 in tuenda khasika ya in Springbok kwa a tahia tiyanko kha wukara taete a tamsika no kham taete tamsi oki mu sanatino an tuen kara a Spani hete ko chinja sanati asu uk ayiki a wukri kwa kwekwa Brown nema ke kam kwarasan kara kham khuji aswe kwe ta ko anga kusi kham aye ka khu sana kyares na ko site ko kham kurina seta aka jao ko te se kham kam kutam ta khuno kham mie ko kha si kham New Zealand su ongo rabi spani aste ko kai khata Springbok ya kai ko marasi Erasmus Brown kha ko mie te si ya tin tam sika tsousa tsinja san a Springbok skite ko hisna te khakwa wo krina tin tam sika Erasmus tsou amata kha ta ko anka te si Brown amaka he kam khwe undom khwe no ama khama mo te nga kwana a kaye ka amsi wo kre kwa go Spanish tsaka kara tle ko kungota ada te ya ha te bo re khiri khiri ngon khawana te bo re tsetse kwe 12 ire amno exka fm ski
1: kom khu mezli to mong ya ang ya tangan me hi atini rewi ki exka fm te tin ki ko 5 minute president Cyril Ramaphosa ahon ge ki ok e ka ya wa lisi ko ang ha wa ti khoi ko ta ma gam ngo ti gi ga ma gan ko ang ki lugalong gi ha ha ge ok e te ki sun to ki ga lisi ko achang gwe ka ang hi ngoling ge ti sa kwa organisasi e tsi ki a ko ko a o yi ko tu ka ang hi a wa ti khoi ki ta ma gam ge hi ti gi ga ma kwa ki kang hi a wa chi bu ang ga ma ku ki kong ga chang ta ga o ti ki tu tu ta ma khwe ta ka kha o da sing ki tu tsam ya ang ha der ta ki yuni kang hi pali nga ngoling ka ang hi yang di wi wa ngoling ka ki ta me ki chi ya kwa roma po sang a na kam ngoli jo a ya ke ko ngo bung ga ing hi gya kwa ang ki kang ha o li si ko ya wa ti khri ing hi ka ma gam ngi ji ki ka ma ga ni kwa Ethiopia ke ga ti kwa sa ta kwa ka ta sa ga ga bombe la landro sa fgan kim pumalanga ga ni khona ki kang hi a wa chule yang hi sigi wana nga wa i yang e kwa ngo ko ha e kwa ngo ko ha e tu e million ran gi ka mali sa ti sa wana ti kwa ta sa an sta tu ga ni khona kan sigi wana sa ta gi ngai ki kang hi police ngai yang sigi kon ha yang la ya kun drak akhe faith honor today send randi ke ka chule singki wana ngwasa ta police e tane yen hengwa ke half million randi ke ka chule ke vetre firgun khuna itne ke wana saji khotsa sa isi gya kisela chule yang hi ka hudigula kun ngwa e hi ikwa ngwa ya hengwa ke ka ngi kwa wana ko ya kama ngolingwe ka tiya gani kwa hiki vikwa mamso ka titika nki ka changu gya hikula ka papele ya nki apali a oka tukata sa polisi vikwa mako i ngiki ngi iki tuhun ay hana tukwa nki mali nsu toka wana ngwe ki ngala osu o ka ngopangula ngwe ki ngala ngihisiki wana ngwe hi madlanga komisi pretoria gani kona ta kam ka ni khaling da un ngol da ang gi tsoi sa tsoi da o kui ki ka ang hi wa wa aroton ki ka joha ya ang hi tu ndakh in an tu ndakh set ki johannesburg gani kona ka ang hi sing ki fisa o sing ki wana kong siva 100 kilogram ki ka kokain ya ang hi ka wa ngol ko e 300 million rand ki ka malisa wana sengki wana ya ke kang hi polisi u ke ta warga ni kwa ku misi ngin aha ta ta ni gigi sa a polisi wi kwa maka on a iko gi hong ki wala ya tige ki gi kwa chong hi gi tige hi yin ki o hi ngwa ki tige hi gi kwa apanga tapalo nung ki wala ng hi tibi si si kain sige wana ka hi ki gi akula amam ti kiapilu melu tige ng hi ki o ifa si gi tito bola Sprumboga ki vilungi sa k'o ya ng hi tang ka kwasa ka hana k'o hong ki vilungi sa Tony Brown. Ati kwa ng hi boga kung manzula si ka ha o ko ka ha tunak si wan tunak ha ki tito bohla ya ng hi nguli na nguli khlindi kam hi gi ang ki Australia gani kuna ya ka a ziyavi kwa maka ka ng ya ti kwa ya diwi tak a ki gaya tsu ki kang hi a oa All Blacks ki igi ka hana vilongi sa tapilu melo ki ka All Blacks los ka kal ya tuwanda khfiren tuwanda kha spromboga ki ka vilongi sa Spania ki ka awa kwa ng hi tia kang hi ya ki ti gwe kwa ngawa yi hi ki Spani ka kia ti ka hi gwa lo kang ki gya ki utili brown a hong kia ti kwa ng hi kanavizi ya ki kuna e tutu hege ki u fini ngwa ti tsoi ngi ngwa ki ka ku ge khang go tsoi ngwa yi e ki kang hi a wa tsu ki ka khang di di ka ti ya ti tum gya ya so ko ta New Zealand di gani kuna ki jeto bola chika ang heho ki panggila khawe pali ya ohosang ki gamgi sperampoka ki vilungi sa kong ha rasi Erasmus ki ako ita ki bron aho ati kaya ang hichik dagi ngungawi kama kwe spanika ang ha boka ki kalingan ki ngungsi heke itoansi ta Erasmus ang huntani gya ako ita ki bron koko ki gam ta yang ki kunang e ki konji khoi ki chika ang hi athu sa kuni sa ki ya khri ko chika gya sam ko ka hi ki kang ya tung ka khon ko ki spani ing ki hale ti ki masi wala wa wa 12 irum tin ji ta sam ng ki x ka fm

lakhte afwa muso nqa ngisige ncamke mbuli ngola qomteke tineqwa sezintweni dagmanite ke konke radio xka fm ngola kita qom teke chimushi ngira kwichu agmanqa mqo program yagya konke ndame i program ka qhisim kangam ngin kwa asam chaqa program ka tswang a wa dewe dani kuna tige he dewe ichu yunga gitu da kwe kamako ukwasyo. Anji kam gyesan kwa ke dewe gita ngheche he dewe irekhte gehe ge kwa dewe irekhte ye gitu da kwe kamako ukwasyo ke lisi kwa atwa ng kwe kanda dawa kawa rekha apari nga wagika ya ku ke he age e jaya he kwa chwa ya he ke kwa ake gege kam kam yasela dewe kwa asimuka kabatiki githo go khama go se o a ka dawa ka tsika paleng wa o registrir dawa dawa paleng wa gengu ge ha jamba tsikwa sa boko kala ka ha kha ya kwe he dawa gengu a wa kha ke ya gita o se o ya gita no da kha kwa sa ke ya tsika sengani yunga ke ya tsika sengani tsigi singe tene githo go khama go se o wakana kam na kam ke perenwa ge o wa ngong nge perenwa ge ga tshungwa ge a kholega wa fela ga ka bese tsika o khama ngong ga ne kholeng ga ge ga tutuka ko ngu kulu o ke a vindika ya ka da bang tswa perenwa ge ga o ngwa e tang tswa perenwa ga ge ga ga ka tlekle khoi tswa ko ngu likai tsa ge da wa ke manela e he da bang ge he tlekleng ge kholeng wa da wa ng dawa no da khako lagi kao heke yunga kawi sisi ka hanka kena ukhama da ba khu yunga ke ya vindika ya kya ngung aga chut e cha khu heke ke tene a wa khafar ke ya khoke ka tswang moku ke ka kwe sang hi u dewe e rextem je da kom dike kanda da ba ke tu khama ko shu heli shu tswang ke ge abeskirim waya ke umwa ina kha shwarte ong ma msubu da om ku giga tuwa ngulika a e ege ku e da wang gege ya ma ma tuturu ta ge kholinga wa jilo ge kang un ka ba yeste stop ka u khama de wit e chu yunga u beringa da wa peringa ku a gege ya ya gengi ya failaha chu ke ge a tatage a yunga ya ye ge kawa ege kwe he shagia beskirim o agi ke nga wa nga muku giga kwe nga kuya. Dewe nga chu yunga uganda chikwa wa sisi ayi vikwama. Vanakanda umwa heke dawa kwa nga ulika e. Wa la ngau kilishu kwa nga chwa nga. Taka nga saa watu bunga wa sisi mwege kwa gama gama e. Singhe uchi singa chichika hankang. Manila yang huwa singhe u kwa kwa. Singhe u. Ina ka suwerte u mwa msu. Kama wadawa e sige kwa ngam mwa. Dewe kwa gen u. Atu nghe akwa akwa tutu. A lika ya. Dewe gege atu nga akwa akulu ya. Chichika chichika hankang. Afirstan u. Dawa ehe gege ya da ngwi ke agi ngwa singhe. Manila ehe ga kulu nga wa dawa. Tuwa jala. Tisinga chichika la pishkwa nge nima kake. Aksi. Tisinga chichika la dawa ma gege ya ada ngwi mazi. Aktua. Aktua tuwa a ta ake andak aktua gege tuturu ka kulu kwe. Chie hi parin wa dawa nkholi kwa. Chie hi kanda dawa parin wa gege kholi kwa. Kaba chige he wangla ngaw ke lishu kuchwa nga chiche si gya khala akika. Ang hute ni wangla kandeya. Tam ong sing he uke dewe ngay chuyunga. Gita toto kwe kama kwe usyo. Tam nga gen chu sing he u. Ke lishu kuchwa ng mchi wasi se. Maga tine ang watu mu. Adewe ki kajasin. Mpari ngam gen chu sing he u kwa ngwa. Mdewe, heke, chike mtene chwa u mkugika yunga kama kwe dewe si un.
waka kuma sigam kung sa ula sing munggam tinichu agm ang mga program ta chikwa kaos yung sige akala tuwa stasi kunam iparinoy o hong no kaninika ang yi chikagin gyakong wa Stephanis Dalam Hambre Benedito ke Ricardo Juhara wa chikwa kawi he no kaninika ang satu sing ke stasi kunam lima kwasa o ina kati kongwe ama ge asing hong Stephanis Dalam diamang hong Hambre Benedito o Ricardo Juhara ipanin ngabi o hong giasta si kunam suwakaw as muntlek wa kaang himang hwa a kong habong gagi wala sing chima siyem gira ang ngawa mko program ke waling hara gira sa fita tadura si gira sa program tina kalutam ki walang msinga ngki yachong

0: Nicholas lo moso ngege ngamke muli wela qomte ke tine qoma season 30 minute ke konke radio xka fm timushi mola gida qomke mtini gida chagu ngaba mko program ya gya qomke dhamen ay program ka qisi ka nghe mhang batu muku giga gaku ikonga ku program ka chunga agita ukhama dewe ay chuyunga gitske dewe ay chuyunga gihe kwe kamuko ukwa siu. Kwa mgiti nkwa di kwa nga okwe, ke muku giga kwe chusing hi u. Lisi kwa chwa ngangi tse kanda dawa gihe kamuko ukwa ya rekhte hun. Dawa muku ge kasing kwe age gama, age kule nga waka ngangi chulo. Dawa ng agita kwa akhia om, dawa ng agita totota kulu. Yasin uji singa jiji getirin onwa yangono muku giga ukuya heavy diga ke ina ka suerte onwa msu wate gito da kwe unkama kwa siu alishu kuchika chwa ngu ngeta ngari ge dewe ay chuyunga wate ge wa kanda dawa ay rekti chige agya o heavy diga dawa angu onwa dawa kwa kwa nguli ka ngi dawa tige hagi anwe da kwa kwa kwa ngu ya peri nga wage kwa khasont kwa kwa gama ya wafaila kwa tige kwa kwa gama nga wa kwa kwa gama nga wa uwa kule nga wa kwa ngi chulo wa kaya hei tukuta kwe unkama kwa siyo kwa nga dawa kwa kwa ngu Vandawa gita gya tuhang. Ya ehewa. Chicha ngunguma gikwa sakwi. Dawa ampere nga tina wang eke siwitali. Giwana choga ngungi akala tu. Kanda dawa tini gita gya ya rekhti. Ya ehe ya ngunguma vilungisa. Chwa ngungi hinglungisa. Dawa gita gya rekhti kekwe age gama. Okeke age kholi nga waya. Tige chu yunga ukuwa ya vini ka ngungu ki kui aga usa. Ka gya kwa mki dawa nkwe agi kule ka peri nga ha free. Ke nga mwa o kulu o umwa aga chwa ngungu. Chibi sisi ka gita kwa nga wa mtege ke dewe kwe chu yunga kwa vini ka u chikrisi. Ke he a afektir dawa. Ke a fisi se ngungu dani kunam. Hechi ke itini kwa nga waka dawa ke depresi. Kakwi agachi. Stresi agachi. Heke kachoko. Agachi. Ka ukam dawa aya. Khasonti tigani kuna. Moku giga singhi u manila msu chichate. Maka agi kukuli nga wa dawa agi kukulu u nga wa. Dawa agi katuto kakwi yunga u. Vindika gitika wa kachu umwa dawa umwa dawa kwa gika kulu gita kwa sake dawa kuda ngang ya gikwa uwa chige he ya paringa wa gikwa kule uko wanga wa a o chitwa gisung wanu gita kwa sa dawa nghe kwe ya gigia he maza akotutu gika kulu u dawa ng dawa ng chingu kwe ya gigia kule ya he kana cam na cam dawa ng sinung ko ha dawa ng ang mwa akwa akulu mwa ato tutu giga kulu u dawa ng che dawa ng mwa ang ukwa ng hika ng kahung u agyaya kahagita ng ang nawa kawa dawa e sinung ka kwe ng mwa ka kama kawa ng a ya ngabin wati kwa gisin en khun kuya yin ngun banhal mang ka wa chige he en na ko ka ma wa khui ka he gi gi sa ada wa ti ti tu khu du ya chi kwa gisin khamani banhal mang ka gi ta wa chiga e ya full ke ka wa normal takatini wachigi kwa chwa chwa mkugi kwa kwa mkawa u adawa aya nungu ya kwa kika chwa nungu dawa nungu hati ni gigama hika makao hike yunga totoka kulu tini gi akula tini gi taasin kwa ihe nungkisi dawa nga gi u ang achichi kao ke peri nga wagi ka kawa even kawe achu kaw sung achu ng kaw di ka mawa tikwa gi gam nga wa sa akwe a kulin kale tinitang nga ang huya kwe nung tinitang nga akuya kwe tinitang nga ang huya kwe ke chulo kula chungala ta kita kwam ke kan ngosi ge gya ukhamam ke de wi ai tigi dawa kun parin ngon hun ukwa ba chung ba ge he gama ya kholya he ya ge kwa experience ti singa ti singa wa umwa ngam ngwa aga ga ofu kwa sqonu liga sqege dawa dawa ka chong khong wa ka ukho ya ge ta ya kan kha criminality kha kwa tia ya ngeng Deng nga nga gite gya chung ka ehe. Da omu ku giga se kwa tawa da wang taa. Toa mm. Ovu a kulu da wafu. Ovu ka sa strafu. Ta strafu da wang taa da wang giga toa mm. Ya nga mima ni uwa. Nga mga titi da a. Kaskwa uwa miki nga ufu. Chinu magiko kawa. Mi strafu makto kwa mm. Gunga uwa. Kula kan daba tina tsuta. Nasi ka ah. Bumit mapasi matang. Kula kam tini gito kwa sing. Dewi kwa afiti ka kula mo kugi ka lungisa. Tsa. Koma na koma koka ang. Dawa ng ay kang mga daba chuchi kwa gisin chuka tsa. Ka kiwi. Siwa chwa daba ng kita kaw. Nekwa kya tsa kaw tamazi. Om standak yeda. Ye ya giki nga. Chwa ngang. Kang kita ota dawang ada kawat akaw yang tua pen nga giga ko wa ngai ko ngu ko ya gisung ngu wa dawang ke nga ang wat kan waya sing ba ko ngam waya ting ka gya khola ngam ngam ga aye kaka aye de o aye ba yang ngu ngam dawang ki ting oichi maga dawang ge ka wa yang ngam daba oichi maga dawang ge ka wa yang ngam daba dawang ting de o ka khung kwa khwa sa skwa ngam khung kama wai wang ang wa chawa wa dewe na ne ko ta wa choke chi ya tang nwa ngam ya ngwa fitiga ngwa ba gising ya wa ang ang ngwa sa gyang ngun ta ga ini kwa wa khu ge chi ya ngam ya chi ba yo wang a a chi chang wa ngwa ang ngwa ama nira kama chawa ngwa am kama da wa kwa ta wa tang nwa ngam van ka ba chi ga king ang ngwa ta wa ka ba di inakste opsi kasi siya ako tu sa pering nga asa ako hi ang mga pering nga asa ako hi kako ba siya muni ke o kawa ito ba siya kika kigigi kore nga yin kigiti o kawa ya van siya ito kwan ke daw mo kukika nga wada nga nga sing siya he ako optri kwa ta at akaka ang walong sa dawagi so kasi siya lang kula kang kam kita wana Ginwa sita ikang sita kao ha ti kola ngwa tuwa jala ti kola ngungi okuya gin kola ngungi nga magin kakwa ka tige ya muni kenghoi cha cha choge magita o takwa tige tinga gigi nga ya gitigi nga tisengala kawa tige haki ya havon tita duha kagia ya ngungu wala nga ikaw di inakste opsi kung kwa oplo sa problema. Tamar kawa ferkirti. Tiwi si sika hanggang kita kwam ki, dewin ay chu umwa. Kwa afektir kamako wa dewi ki later. Ki dewin ay kwa kika chwa ng. Tati mo si ng kawa tike he, gigya mdong he twa gwin kung kamako siyo. Mugu kika chu sing ni u, dalaga ng, kem dewi tiniwayi mhiko. Manila msu ti ti kwa ma pri ngam gi hin kulu nga wa dewe ye gi ha akau wa dewe ki tike he da wa kuma nga o kwa ge manila e he ha pri nga wa ya nga nga wa wa ka kulu kuma si kam kwa gi asa ura si nti mu si Gita angawa program gigang. Gita sa fitam. Tadu rati gigrasa. Kwe program akalutom ke mwala sinki chwang.
1: Eska.

Party time wa muso nga isi gingam ke mwuli ng wala gita kwam tike tini kwa 7:50 mani tike kongke radio XK FM timbusi ng wala gita kwam tike ke tansu wangke mani tike kwa kwa me hong ong kama wala ngay mwa chigge hewa yalf irin iwi kawala chigge ge angam awa yalfu gita kwam ke timbusi la Jika kita sama ko program yang kita kawisi. Wala yalfir kawi program ngwiti ni gira kala utwa mki wala silam. Ya gira kumki yurnal program tama kamari ki kakrisi kanggi geng wagen hokang wa. Mki wala sing kiki chuang. Kam gi kuki ngagum ko kuma mki tuisa muku giga saaga ngau si chimba kagi ua kama. Dewe ay chuyung kagi kagun kuna chiga kong kam ko kwasyong. Wa sing u mdewe. Yema mge gamwa sing tige dewe ge anwe da khawa dewe ai chu yunga thotawa ngkhambo ge sugi li sugu chwang tige mge a o muku ge ga vindika u tige ga wa dewe au mwa dewe ge ka kwang li ka e wan ka chiche si ge a khala ge ka ka tinwa tsike a ngwa muku ge ka unnga ka ndia ta sing ai u dewe ai chu mwa ka vindika u wati gi tro ko kama ko sew wa ko kuma sigam gi gi kuma gi sa wala si bunga ntini cha gumi ngom ko program ka wala ngi ci gi ngam awa yalf iri ngam ko gi ta ak khawi ngaw yam ci gi ta wa program ngi ya gi akom ki journal program aw kam ki wilungi sa gani kuna program ci gafi ti ngam program gi da sel ci kwa taw i instini gi akala to ko ngi radio stasi kuna yo gi kwa sei kung wa bang ham ci ke gi sam chi ma si gi ta kala tui ci kwa kawi wa sit fanis dalam ambri beneditu ricardo juhara wa ci kwa in si gi kala to kwa ngi ma gi kwa sa o sun kama stefanis dala di kama ambri beneditu di kama ricardo juhara kungki o wa no kanini ka genga stasi kuna wa kang he gam ki komang ha kon ha bungam chimusi ngiran khara anga wa program ki gan mwage ta asa fita tagawala chi gatham mchi gira sa ko he program ngi wa chi ge he a kala utwa

njolo wa mosonqa ngisege incamke moli ola qobke yawufiqwa yawufumaniteke konke radio xka fm chimushi mgola gita qomke ola ncwi ngiri qaba ko program ni yagya qomke journal a program chita nge amkhwasam cha a program ka chonga agita wa njika he dewe skolam him cho agmin anqwa e examen ngida sing hi ka khisi ka gya ukhumke examen a real sing a chwang examen a wola njitim ge ngheqwa gita thagwe khama khosyo on timusi wa wola e he a askola mang a khama khoya ke askola vilungisa a examen a giga totoka ku dhalaya ka tsinke a tunke a giga kawa tutruka aslaha ngabaya mgita ngai examen a real si chimba emuku giga gawa examen alugalu diti kwa uha chimba e ima afidika kuartu wala stelte pare ngawa gihinga am ku e jwokula akuwa giga ngangwa ngawa abali sikwatu lati angwa ngwa bali ke khadir nda examen a wola te tale ngulutang ke kain ko galavan ka kwa ngana kwa khavona skola o kwa ke ka kwa khavona skola ke class ng ka khongwa ng akwe ta kwa khala ka manje khongwa ka akwe examen wola ngita ngiti ke ke still the date wa ke ke thwa ko khama ko usho akwa tene pringa wa ang wa si tsawa achalo kan hongka o ina khachi khaba ka chi kama sha apokluti atusta cho askir maka aktwa chi totula ti a ina kha specific chi kya gya tu o sonre kasi giga ka ke tustema even khabe o atini tswa gya chimbushila tuti kwe he na ka gi ghaton kasi gita kwa akwang ha khongi fur ke agya gala sur kho ka agite ke utwang o tsa agya no dramu ku giga o agite ko twang o ama ke ne ya tu chingu a chin twa go ke wala sila uti de fur examen ya fi diga muku giga gala ji wisi gala ge o twang van chimba nghe i gaba examen alugalu ha fi diga muku giga gala skol tula diga asita gnu data i khwa gala kabatsike ehe a ukhama examen a real sim ka singathi tsike tene ngana qoka ma a cellphone vuka ma khaba a kanso ke ofu smartwatch tsingathi tsika ngqwa pele ngaba a giga te ka gqwa ngwa examen a ya lugalo chimba a ginqwa gqwa kula a qang wishisi ka ngala even khaba me gege tsinga waka ke skola khona sorho age amqo afonisi ame ukhoike abloso diamhage ukhoike ata apasta bana ngheke inuku na two ateke kwehe iu agala twa nake examen ige gala twa he ga iteti hen hatre khakhale ageta dubita gwei o ye gala tonga he sige nhi tonga i khanusun kala hin ha akkan muku giga duka sing a kasin ka ang da chimba ang hege kwa gala kangala pari ngoka ku kam gaga tse van muku giga kwa gwei kam gaga si wana nga wa kika vilonga sa kosin akre gwa akika the short ho ka kwa tuke simha ka ka singa chichi kangala kwa nga baka ke examen ay halugalo ngita ngheti ke khadir na examen wala tu sa ha ka utang ka ngwa ko la ipari nga ba da agi ga i ya ehe tutu ha sing i avindika mchima pari nga ba igi hin kwa o
tusa ga kawala kawaya vikwama ina gatsiga gige nga a ama ikengu cellphone khadire na titi igi kwa gala di ama nga afriki ya vikwama la sakle guake akhanui tama a angai ngai kwa yi tagita kaake zero taka kwa chijala singa kwa gika kilungisa kasatu afriki kasikagi nga wa a kakulagagi ka furlur u pindi mgensi ngi uke examen a ya real si kwa chinkula kola mhikei hika ngukwa chimaluma chimazi kawa chini ngau van examen a real si paringa kungi ku kama u kama kwe tusa kawa yang paling nga waging sing ihi totogi ko gala i eksamen na ang tutrogi ka kwe to wa si totu lati aga agi ka o ina khachi nga na kwa kasi ta wa nga magin kwa si ta gichu ka wa ko o si ta kucha wa achalo toti ko iwa gala toa ngayin ha akan mo kugi ka choka o si ta kucha wa achalo toti ko iwa gala toa ngayin ha akan mo kugi ka choka

aqaqa amgcwalisho. Mqoka ina gapapelo yenqana qwa yi ehe akegala tama. Vikwama he sitang at a afriki. Hasigira ngawaki kaba langaw. Sangakre takake zero okwekage klasing o awa disciplinera hearing. Kagita kwam tigiki awa kandori mukugiga usupa. Tanghulemang kawachigiti ni tuwajala ngawa. Avilungi sagani kuna. Tam ong chu sing hi u. Chimbe mge kwa akama examin a ergaru. Magge. Hane chu. Lungi sa ka akwayam. Nke he atinin kung a. Gawa ngawa kwayam. Wat nke. He per ngawa manila jila sing. Kya agi he ngahi. He gagi toda kwe. Kung kamako usiw. Wa kakukumasi. Kam kogi masa ulasing chimusing. Gira tamam harap gira ang program ki dang gita sa fitam tadura ti gira sa kwe he program akalutam ki walang humsang ki yachwa ngung.

Well, I am so gig and I'm gay woolly. Will I get a com ticket? Yeah, for it, dear Tahmani take a conky radio XK. If I'm get a com game, Taklonic count the Taklonic in a co, yem two ag mkangwam program. Ke ulang singa unka ke atwang ka krisi kam ke kuki kwegam kokumam ke twisa mukuki ka sa utega ke unkamako kwasel ke mukuki ka kwe chu sing he u examen a erigaro mchi wasi sema geta kwa kala utu a apringa wa ang he examen a ya real season a giga kwe chu kam ua kawisisi geta kwa nga om tege ke examen wala mgeta ng he wa wole geto da kwe kamake usiyo. Kwa chimbo agin kwa gawa eksamen alugalo aperi nga wapanga nga wake disiplina. Gin hii mchima si geta akala utuwa a mchima aperi nga wa agin o katima aperi nga wagin kang evan. Ina ka mistiki maluluma ye agia uwa eksamen alugalo. Watige ehe at ititi ngau. Tamu kugi kwa chusung ngai u. Kaya hige tonda kwa unkama kisiwa apringa wa agen kwe u. Katima angukhan e. Wake ehe tonda kwa unkama kwe u. Siwa kamgite kwa ngau kwe. Degege. Ngan kwa tse ehe a hige examen a ya wola. Ya examen a rugaru kagite kwa kam. Ang hei vikuwa magali. Mapari nga wa agihin lungisa nga a examen. Kan nga kasi gita kwa nga atuwa kong ki examen aya rooster. 4DTT. Van ka ba tige gito akong kung kama kusa apari nga wa agihin hei tuwa 4DTT ke. Mti fakama kanda kamya mti gandhi pari nga igi agala. Kaba tige gito akong kama kusa mukunu hei wa agi tisanga titika ang hati ang kung apala pala. Taklanya ngha wona ke mtima pelinga agin o mtima pelinga wa agin twa o ti singa titike ngana kwa afkiki wa problema ngo ga titi sigike nga ba age tsasinga mukugi ga tsasin atrik af khama khwe apende cheme sigike ke nga ba age ka siya tegwa ke a khanwi ngai tada ka ke 0 khalmang siya ngwa a score siya ke skola sa khoi kha ke skola ta skola khoi kha a chimusi la kula agita ferlura a yela skola lo ban erger agachi kang qwa khama khwe u aku mnga tuba duka ke ka wona tubidi kansi ye heperin ngwa ya ong ukama avilungi sa ngagani kikawa. Taka gita kwa mki gitwa kwe fersekhti kama kwe. Chimba ang hika akali avilungi sa ay chwang. Fer au examen wola ka ang. Wa kakrukuma siga mtini asa wola si ng. Chimbu ng gita kwa gumin ang nga mprokram ki gang. Bunga. Mgita sing kaiti ni a kaluto mki wala sing nchi kwa kawinsti ni gi a kala tuwa kong kira du XKFM. Pari ngawi ohung drengen si gita kala tui. Pari ngawi ohung ganine kay dhawangam. Nchi ka radio stasi kuna. Wa State Finance Dalam. Ambri Beneditu. Hege Ricardo Juhara. Wachi kwa kawin nchi sa kala kama kwa kong kira radio stasi kuna. Di mage sa iku hung. I ohung wa genga kwang. O amagigis ang hi kama Stephanie Sdala di kama Hambri Beneditu di kama Ricardo Juhara. Hayam kwa agis ngayang kwa kisi gita kala tama kwe ke kong istasi kuna. Pero ngayon ohung wa chika gisa mchima si gita a kala tuwa yi. Waka ng he gami ki kong he matwisa mku giga kwe kong ha bunga. Chimusi ngita a gmin angwa mku program giga ng. Mwa gita a sa fita. Tadura chit digresa kwe program tini akalutwa mke
mula msinga nke ya chanu.

free to be wa muso nga ngse geng amke muli wala kom teke ya ufika wa season 40 mani teke konke radio xk fm mula kita kom ke cimbi ngintini kiwa cho ag ngawa program ya ngiwa journal program ke ganga khisi kantini ke ngoke ngokang wa mge chibu mengi ke chwa ngama kama teke mhege kuge ngu mko kuma tuisa mku kika sa uka khisi ngeo kwa mke vilo nge sa gani kuna anjika mge asang kwa ke shkola me tine chwa ag ngawa yi examen o mge kwa ke examen yi wajun awa dae nchwa ag ngawa chimu si ka khisi apri ngawa geng hei kulitima examen ya real season gita ang kamu kwa mchi wasi sema perin ngaw aging o katima perin ngaw aging kung kang ewan ngay ke mistake alman kwa kawachi maluluma mistake ya ang agi a o a examen ya wala ya gita gya ya nakafolga ya hitwa jilam ke he a vindika agiti krisi ong kawaka agiti krisi ong lamang natin gita uha lang termen agati tamu kugika kwe vindika u kawase si kangkang he aging hi hege kawachi gesi tuwa kwa atulatia examen a yalugalo kawachi musi aging hi katema gita kwe kama kwasi o ke examen atuang mchima pere nga waging o chima pere nga waging kang e kiti musing wa kakloko masiga mtini gigi kwa kisa wala si bunga amati gigi mwege kwa mko kuma tini chua agma anwa mko program gigi kong magitan jiwa agwa kuma gigi kong ki honor ten siwa nga iti bagi niha mugu tini giga sa wala tima program nga tini a kaluto amki wala kumsa nga ya chua

Paradise wa musonqa nge AKA egincamke mmuli uloqomte ke yawufica ma 55 minute ke konke radio xka fm geta qom teke tanspam ke manita dogang ohum qhama mqo ulencinqwa tigi wa 12 irinqiwi kawula tigi ke angam a wa 12 mtigi gira qhama mqo program yangke akhawisi wole wa 12 irin qiwi 12 irin ay ngumtene akala utom ki wala sila tanaga mtigi gigi kwa sa atom 12 irin program ngim ku khosi program ya gya kom kim varisan modviet a program akala utom ki wala sila muku ge ka kuin ale gom kuma ki kongera do xfm mtigi gira twisa muku ge ka sa kulite ma program ngwa tigi gigi ta akala utom tamang amatege bunga muhege kuke le gam kuku magi chimu shinke ki tuisa muku giga saga krisi kange gige u kama mge anji ka ng he feral skole me gani kuna muhege chu agumin angawa examen mchi wase sema gita kalu untu chige angu sa u kwa respeta lu kwa examen aya lisiko sanghi mchi masi gita kalu utu wa a katima perin wa aging o katima perin wa aging kake wa ka him ke samtwa amku giga ko sam wala singi chang male abunga ke mtan jiban album ko kuma ke gonge honor in server ji gagi ni kham mugo ji gagi ka saka khisi ka tini ge akal utam ke mola msun o wala nga ngwati ge ke chang na kam ji gagi ko sa to ko 12 irin

0: Ei toho ra do ton ta tete tin kwena te moni te ukamsta ma tese tua fire kama kwa exka FM sikino te ubori he a te sarati yafta kapunda. Manda ako tin kwena ten rute su ani he ta kono klenka ru he ta veska pusuka kana we a ngivye kaji ya mokata avasye te ngosi an mbunga na se kak ngon se ta daraku kute a se hambre kwa tina ana ango khana sie ko temo ko khaota ne khanya mo ko darna te ko te ko musa he ma ko du ho a sinya sana tere ta aka kan tuni sa hange te vi kiski bara ate ko tuoti ake flak aha te kite bara a khom kara tuoti no esara ti kraha tama a anima a hambre ti ta khono kopuma te ko hore na ti no ngwam tama dao ma bara eita ti. Tunga ojiki moino bara disa atuwa ti a 300 ml ka te ku sita ti 3 e ki a bara atuwa ti a ki. Polisa jawa kokwe a an isam kara kungu kaita tuwa ki a ki bo ka kai amiko kwa mana nisika awita delt polista singa osi kapsta tisumu muka mwoka. Polisa na ki kuye kakwa kwe anka tukwa no nga polisa jawa kumkuma tak amsiki tinu aki tam kakwa kwe no bakwe anta ya kwe kama kwe nga ma ata hinye tata. Matako no wesan polisa ma am a ata kwe kama kwe amono nga ino au au kara kawo tanu nga kwa kia kwa tata. Nga kwa diko nga tako no polisa kwa tako no mutetu ka jawa kumkwe na ta siye ku si ho ta no ake khana si orota ambo matamaha. En yin dao ma tu si baobop si o kwae nge ko ge tizgi ka ngamu sina limpopo ki si o nordelaka anisi jang kia mwakwi ta aki mota kuruwa te kwe a besa kuruna ta a mwete kwa no am agzabina ta taku ae ta. Kuye ka te kwe departamente dao manda kwe utu jeki musudu ma bata anka tukwani tezka khana tu anza tita utu je kia kia ono kumuta tita. Ma bata suere tave khasi o atesna ta ndi kwe a kumuta ta. Kao za kwe kwa anga osuka kwe seko siye wata. Bori sukheri oe. Giao ku a guanam kweta ha tuiha kwe di a ngan dri kwe na utu ki ngotina am krokodel refirim ki ka am bombela suki mpumalanga ka sa ki sikana ti tamska akoma tamska nyamita tinta giao te. Nge si bode kwa te kwa no na utu uka tse si koma ka koma ki si eko kana ti am kuru koma se kainya na ti dao di taiku o ki. Trak amak ako kwe de no, da kwe de ta a houtu iki ako iti. Dri ka trak amak kwe de guanam ha gyao te kwe wate a. Ata te u bore te a khiri khiri ngono, khawana te bore kutu sayen, yin ire kanu nyam bore a khundam ska.
1: Kam kun mezeli to mohongo tengang me hiwa 12 firu ki XKFM te 12 ki kanga 3 minute. Te kreing hin onten rute gane khona ki clean karu ka strik ki vis ka put gane shmanu chang ka chi ngot lage gya khamsum go om bunga ha yin he ka ng he a walu galung gi hi kosang ka khame kosa gam gi hi ik a hum khama yin sa yin ching ngi kang he te ne ge se gya khamsum tia ka ngi gi qaw o gi bang ngo kang he gi cha shman o ai ku gi kong gi kola he tia ku gi qaw flak a kha ki ka bang ngo kang gi kong ngo kholi ki o ta kholi thoi ta ki gyar gan khola ta ngo ki gizi ke tam ta chi thavali aga kholi ta ne ki gyar ga kala gi ngum ka ngi kwa gi wa ta polo chi ang kang ku ki tam um lugala hu gi hu ka 300 mm ki ka ga kam a dri ki ga chang ka ki cham police vi kwa mak o a hu ki sa kham ku khui kang hi ya yang nei ki ka ga ki kang hi a wa i he singi kuma ya ki kukuma ngani kuna ki Delf ki ka polisi stasi ki ka flakte gani polisi yok ik oge yok ite ki viko mko nga ya ki ha mki ngwa kwa hinkwa panga ki ka om Kwa hiti nga nga sata, hiti giti de, kia hiti kwenye hiti gikata, hiti okuya. Polisi vi kwa mako nga nga hong. Ya nga hiti nga sanka, hiti wisi zika laki kundi sakoa, giti nga nga nga nga mugu o hanti kwenye nga. Kwa kwenye nga polisi nga hong, hiti nga ki elip ki kavi kwa mako hong, ki oga taki nga hi. Kwa nga hiti tene ki gunga, hiti nga hiti kwa polisi vi kwa mako nga hong. En ian ki gano kwa hito ma baobab ki ka tolt I musina ki ang oligi limpopo gano kuna ki nur dele ka gani singing am ki ka hiya uwa mandrak o yang sorry klik o yang hiya uwa besa ki ka wa yang hi ki jui hi to yang gano kula ki ngawam o kwik o yang hi departamenti hi kwa sang tapolong ki ka fikwa magi to gano kuna mashudu ubata giang kwa ka sakhandi gya sang uka Mku oho ya diwi nsi wuzala. Mabata gya okui kwa ngehi. Tiwi sisika ngeki kundi sa kwa giki ngang. Ki tikuwa maki sa kui oyo. Tikuwa ngema kigi ya ngeki kula. Onkhalika kya ngea chwano. Tati kwa ngeka wangkula kwa gya tapolo ngong. Hingwa ki onkhaliki ngoi kwa kwa sa. Ki tui ita igi gya kalaka ngta gya su. Ifasi. Watu kani nika singi kwa kanghi a uwa Chikwa a yang e Chikwa kawi ki ngi tui ki kwa Hi krokodil ki ka gung ki bombela gani kuna ki mpumalanga Tuwa ngi gawa ngay ki gru ki kukumang gani kuna Sintani diwi ta kumisala ta gigi ngwa tui Kaya gyan kwa ka tuwa ng natam ki kukumang ya ki ngawa gru ka ki ka ng Ki ka ngi tlik o yang hi ngi tlik tuwa ang si gyao kui Taki ya kya chik kwa yin tapolo tsama kano ya gigi ngwa Ta movila ka ngi a uwa chik gong hi ngwa gi chik di ki saga Kanina ka ang singi o taki ngusya ka ki tong sa ngi ki kula Ta jungi si tani gyatu Dear de kikawa, sigia kui teki sun kosan katene wana kwa ang sigi ya taki nga. Taki nga si wala o, yin irum tenjita sam, ngagi ex ka FM.

Kelsey wa musonqa ngisayengqamke muli ulaqomte ke 12 xa 14 minute ke konke radio xka fm komula giti kwam tikola ke khame ke xamqo xoshi program yakuyaqomke che bunga tshisha tunki ngi ay program che ga ngi anqwa asomcha xam program yakuyaqonga ageta on anjika nge gasun kwam yajinala Cancer survivors ngicamanga kya di 7th June kwawakanga na khaw xam ngitan khwata nga u gqikang agi a wa kanger tike ka gikwa gikwa tichwa ngungu hege tike he muku gika kwe chushu ngi uwa ka gichi chwa ngi kwasa hege undirti nang ke he yagi anwe da kha tamazi furga mafet fitika ngwa mko program mgita sun tike ke kang a wa nguya ngwa jun yeh nguya ng kama gen kama nguya ng gira sindi yeh ng ay tournament gite fitika mnavi kya kya ng gira sindi yeh tournament afitika datam siwa jun ta ako tu wa di 14 de jun kakita kwam teke ke navi kis nga ng kya ya chwa ng ako misela sonda ka ako tu wa fur kame mge anna makrome gen kame ekama nga chunam wa bhola ngau geta nga em kwa ehe vipani nge wa platform ten ewi si gen lea heye fitika mku geka kwen mkai mgeta sang bhola na kam sonda kham di 7 de June ya ke gete ke fitika vipani nga na kwen mkai mgeri senda sike tepulu laka waka ke gulupu na gulupu sang msinta vanga gulupu khrup a na gete ke mkai Victorino Stadium kwa mge wana vipani nga nage nukia Master United sing Black Tiger yine kukwa kwe dawa Mighty Cosmos sing Fire Chief yin kukwa kwe dawa Luz de Santos sing Platform 10 Sun City yine kukwa kwe ta u khuru bie ke Zebra kambu mge te wana City Boys sing Platform 10 Saltiki yinke kukwa kwe Mamelodi China sisung Brazil yintene gege kukwe wakwe ta bola tene mhage akala tuwa vunstaka kama a huwa superstars sa Black One sa nghe sa wa akala tuwa mge vunstaka datum tini wabola nge nga eke vege sangke chwa ngu tatike heavy panike gike ukwa yige sinye gike gaila este round geta senti gike vanga game yankia Black Tiger sa Master Academy geta sita Black Tiger geka Master Academy ke 1-0 Mighty Cosmos tige gite geka Fire Chief ke akha ieni Platform 10 Celtic tige gite geka Platform 10 City Boys ke akha 3 ta u Luz de Santos ke ka Platform 10 Sun City ke 4-2 ta u Luz de Santos ke ka Platform 10 Sun City ke 4-2 Platform 10 Brazil

Lisan People organisasi yehe yang gikakawa Lukas Pumuru cia kwa mangawa NPO lewa San Vicent Foundation wikaiwi Superstar FC kumka lungawa mkongha mienskap sport ratisan yinke kawa kwege manam ya ehe a o himge anama nguya nguwa kwame kumi nguya junya ng manam nguwa ke bolan achung mwa kakrisi mtene gita kalotua nguya nguwa jun awam kang gita utkamam ke kwame kumi nguya achung nam uwa mhafite kang nguwa ke sporti bola ku akachung wa ka nghe mga sa mbola ngeke nga result isang mtene kita kala tu vuns da khawam ta u navi ke ngwi mgeta sang tuwe de roundi mgeta sang u i e i a kama o i e ke ge kama quarter final ge ang mwen e quarter final afitika datum di arting de June kam kita akala tu muku giga sung vipani sung igi sen gigi gigi kang u igi sen gigi tam u kre dura a kokra kwe ke quarter finals malaya bunga ke mtang u hung jiwa tagam ko kuma ke kongke radio XKFM kambu ma mang batu muku giga us nga bola tini mhatwi sa na vegi sa muku giga kutwi kau kama kambu ka giga sung bola kumha gyang ma e achichi nga ba mu vipani sung giga u sapoti waka nghe akalutom ke kame ke kame ngwea ke bola ngau ya nghe akundi sam ke ku platform 10 chibu si ngira gumi ngawa mko program ke gang mhagira sa fita tadura si gira sa program akalutom ke wala msungha nke ya chwa ngu

ممكن تكون مازلت مو قاعدة تغني هو ينرويج اكس كا اف ام نعتقد ممكن نقول الجوا كي ايد بريدن توي كي مفليني كاني كنا كي كاب فلاكتي تي دي نوي كي جا كولا يا ان هي سنكي تخا تي تنوي كي تي تخنوي اهون تاني كي ساقحما كوي كوي تي تخا يا ان هي كي كولا كنيني كولا اهي سنكي تخا يا kan si gyo ko ite ki ya kwa ki ngwa ta yang he ki sa khi si gi ngwa wa ki tin o si vitali ta gi gi basala ta si gya cho ya police in ang gyang ngwa ki khla ko ya kya ang si gi gu ti tin o kan de ya ta si ki si la ya ki khla ya ang he a o chi khong ngi e gi ko khya ta kok a ta ga ne ni ka gang ngwa blue down si ki kalandro sof ta sa nga pangulan ngwa ki khla Sewe ke ka bivikhang yin ha match in match ke ka win ge ok et ge ya un ngwa gang ke lisiko ke kastiko ge ka hana o ke ti khoyin ge ka ma gam ngi ti ge ya kwa un ke ka wa si ge a kham sin yi he ngwa ke ti ge ya kun di sa ge lisiko ge ka awam ke khano yin hi si ge go sui ka yi ke I ge ka him ke kawa I a chi chhoi ng hi kula khani ng o I ng hi he kwa sa at ka gya khani ng ing yi kha agu lang da I ng an a ka ya president Cyril Ramaphosa ngoling na kam gi ngoli jwa ki o ku in ma wa ki tia kang hi a o chi chhoi ng hi tama gam ng chi gi gya kwa ya gi gi o ku I ta ki manira ya hi a o chi chhoi gi tama ngolengi hinti gya ko in kula khanu hu achi ka inga ni ni kan rekhiram gi dongga ontin kha gya sang kam mukul mutwa ta ngaw ya ang ya machin mach ki ka wa ya ya senta go bese zuma Ramaphosa gi chi kang ya gi ki ok I ya chi khang ya sko fiela khama khe ka ta ki kama chi kang hi akuni sa thang thang di ga ma khaisang to pangga 15 kawa da dema jing ha ka khlendi ki ke ki chuchu group cha ki Sherwood Park khuna ki Atlantis ke west ke si kang he ju thring ki jing ha khu khlendi si ki tha da dema ta ya mono gi sula wala ang hi akhin fier ta khawa chi di khon ma ge han te ni ki sa khu ki jing ha kang ge ga chang police ge atramsan la ang kwa ge kumisala ta afisa ta kula ci kha I ng his kin ng ang la ang ga te ni wa kan de e fasin sine si gi president ang hi wa Xi Jinping North Korea ga ni khuna gi thama ki kang ha wa cham ga cha gi ka si ka ma ki plu me lo ki kho kya si wa kya chon ga in kha di wi ga ga ni kha ta ci kha kya ang an ji ka ki gi hi gi wa ga ni khula o koi gi wa ngoling chaka ki kapanga e achikang ya lukumia de ki ya gi asanta otoa tanga ki I panga e ka achikang he ka se ho thutang thama khwe he ki manira ya ng hingoli chakang kwe ang ko khwe ki ngoling pali ngoi sing ji si zakin tu tu kulum manak oh ai hungia ama te ki shi ahun a tu hung kim yong ung ki kang hi a wa chika hi ki akundisa ya to thui ka khlendi o ga jinnu chi kang hi reslan don khona ka gya ya hana tun mana ha ka thundi sa ngoli gi hin ki gam gi hm reslan di ai hm a chi thai hi ma holi hi ngwa ki ngwa technology North Korea I gi a ko et ge I a hana ka gi ngoli ka kawa trupu hingwa ki vala hun sing ahana yi hi gi awzala ngai ka ng hi ng yi hingwa ki ngole ka ng hi Ukraina ki ka gam ta ki ng si wala o tui irum tindito sam ya kwe damu wiki XK FM

0: Walau ian ki sesmeni jadi XKFM, dah mula lagi kami yang kita dah mengenai amarusan ini dah booking kono ke komisi lagi orang kumang ati walak macam tamu kui. Hati kui hitam kum kini si guna kini kami mengenai amarusan ini amisi kita mahongo hiki yafta kepundam. Mungkin he amarusan ini ingin kelakum kang ingin betam kui. Presiden Cyril Ramaphosa gak kui dari South Africa di baju kuang. Sigi akwai sigi kam o ki Africa ki kan muli hun ingoi ki gani gi hun ki muli musa akwai kan hi awa ti kai ngi gamai kama ti gama kwa ngi la ngi tu tu mo u kan hai hi sa ang hai kuli mo gama u kam ingoi ki kon hai plan ya ngi ngi ti kai ngi yang hi tu mo o ngi ti kai kapa wan ka tu sik asam hu atuam taga macung amten sam. Warnia mande mandrak okaka yang ia offer ia nak tenasis ke i muling program lagi ku asal dia ku itu kita ni ni kan ia tu kai he kunda kita ngau kang he awalan ke gigu awana isang tadi kita tu tadi tam tapi ertak presiden dia kan ngau kau kah cang ini fasih guna ku nama sam sumana adewe gigi kayunga ke kasumano takang he wala o wa tuwi irma samme ngi akweda muwim
1: te ukame te mono sekeska in ire kwam tako ahmele tengi krapan mono bamba arado akete tin kuna ngam skatita na te ya ro te o programa te ana kwa moro sane te kiko si te kya o karapure te ko e kao kito ang te kete kwe a programa an te ko swe ko kwe a programa ki dijau kwa te jelita mongo no ti yafta ka puda ta a programa si o iki te kwa ko borizi te te ko kete ko je vita kwe ko kwa ko kongo si nyam ka bore te kongo te swe ma kwe presidente ma sero rama posa anka te kwa no South Africa akhro ko kharo ko sinwa ma ko ya Africa o muziki no tunga o je ti ti ki ga mo o ka ti no mboro ka si ko e ko ta ma e ka mo ka pa ko ni o ka ya ko si kiri e a ko je ste ko swere ma ko a mo ko na a ka we na u te e ni ko e si ka ya mo ki ta hi ta hai no ndi o ka na je ti je na ta mo i ko ka ra ni ta on te stam kara ko mo go swe te si no makaran na ko ye o fa ina ke na si si o ja wa ku ka ko ni o ke ku ko ka ke kam na a ka du kwa mi tres ka a le nyamo ko ku sa ha ke u di tres sa mi a o pa te ni ku na kana a si ri a kha u kha ko na ana mo te kwa no fier tak presen de sa si tres na kwa ti a ku ri ke mo ka ino takon tesie ko dri kara komo ko e bori e swete he si na vieke ng ta nyam sana khata he ku tswana o teiko tau ka vieke ta dwe ire ku tsam tesie ko khweda mbori a tsetsegwe

0: Hallo Ian, ke 58 ke XKF M tamola ke tamme mbuti gona mi he ob morosana wiki mansula sita je qon he qakum gigi hana mbin min kemiza lito mohongo he ke yafta ga punda ti ko lo ko ma qam ale ga kumisa mi he amorosana wiki mansika he wala wati wir ma sam mi he ko da muiti to to silam
1: tsabe tamme demo ni te ki se ko tui kha menete e kho ngo te tue iri tsai ki si sa taman ngo he te ya tsam si tama ya kuro e te o kha te o bore te ke ja te ko te ke ko kung be ta mor sa ni su a no te ana kho kha ti ta dom ji kwa te ja ji kung kar ta ha ko a ma ti ja kwa te ji ta ngo ngo ro ti ya ta ka punda ta ata te xk fm se ta tue ri ta no te ko da bore ko tama us ka kha tsam si ka ha mor sa ne te ya ko kha ko ekeke ko keja kumtwa kwe

Es que por fin se opinión con corte de tu vida con 60 minutos con corte con un corte por haram. Watch it, lamp chip con with the can, lamp chip con with the watch it, tin the galaga, a quick place. Me gach cavalam de cavalla the show, chicket com, him told him, hey, roaster money, hung on, hava, roaster gear, he devian, hung was school like Juna, Nina, I'm saying, Nituna, Juna, examinuka, kalaga, de galatua, galatua, where you are, cave, the yak, cave, car. A san kokomati gredi kha e kha san da khadbita twit en kha agulutu ko e itu to agulutu na ka usise ke wa khama finala ya wa kita ka han ka matsetsa ko september tani ko ka kala nga kala ko tani ha gumita ya ko tu ka usika la da so te ten he da tani ho ga problema ko ka sim he uchi ke faga kana faga ka le ma ko ti ma da ba gala ko khama ko ka da ko ma ti ma khaya san da ka han kala ko problema ke hm taka tsi ke ka mtsa da ba tutwa o mtsa e no ho min ho sa skola eng ni se skola ho ka u kwa kana tsama ko ti sa tuwa de ga a i roster ya ba examen wa hm hi tsi ka ho ko tsama ya sa ang hi tuna tsama ya tuwa ang hi tuna kala ka ang ha first na da ba tsi ka ho u kwa da kala ke ka u sikala mtsa ke o da tengu ke ntsa ka de ke i tsi te kala tsi kala ta ya ga ng hi da da ba ngu ya ka ho sia lu sa da ng ta tsi ti na sin tsama bu ku da jungun ha ka ya de tu wa ng da gala ita yu kula ga da ta ta wa kwa wa ta wa sika ma sika ma sika ma ta o te ti ko ingolo wa jo wa na tu chi chum ke chu de ge wa na ka a ka khang ta ma kha dira khunam cha ta ji ta chu ta ta sika ma o ta kha sika ma ko chi ka kha tu ta te no wa dira chi ji sal hoi den ka na ka me ka gi ka hang ka ku ni sa ta m cha ya ke ke cha i tra wi ma ki ho sa sku la ge ti te kha i ge chi a ma ki ma na ta me chi ri ge ge gi yang hale he khang hi ke ke examen roster ko gita ngahim chikama ka akagwa artist adaba da nga ga usiga la da asim khamu da ngahim chifa ga maka hu ya gna khamu wa kam sala kala kola chigi da ngwa ko ofa ngi kala ko ko ya gauti le ngima mata te ga ya ya kula ngwa wa da ka sin hi agge an hituna chisiga la mata te ko ge i chusi sin ngwa ka ka agma kula la akwa ko agu dibe kula da ko ngi min hi fa ga muso ko ngi ko ka nga gala kolakwe ita wa khawata i chantru to chwa khama ko ta kala ka kausi ka mkuusi si toka o ta tangwang khnam de beta ke dawata o chika qatwa qatur ne school chika ngwa ngwa school ta chili ya wa school ta khukhwe ya toka qatu na khusi ka lungsa ta toka khusi ki toka di mo kwa chik imchaka sin ko ki kai kana ko ko ngin kai chom chiki thuika o khwete glu ka utai chi bisi ka toka qatu na khusi ka lungsa ta toka khusi ki toka di mo kwa chik imchaka sin ko ki kai kana ko ko ngin kai chom chiki thuika o khwete glu ka utai chi bisi ka nur khakai

gin hui ga gach mhan kham chak amagi skola gi kang ta ching kala atani ni kang jala ta kang ko ta kam tu ta kham dewe mung dewe ma sing hi chiga ta o kha khai tia di ba chiga lela chal ga ga o ta kan kam dewe sing chiga la ta ta o ko chi ka du wala ka problem ta ta kham ko ya ta kam chung ma ge kitara kha ge

athi isatuka ke chita chuka geya ta kwa ke chikala kulomi ndali ta chuka ka gemita munga atalala agcwe mwa uya ga nqwa leni ke ku engasha ga bona ta ga wa venda nqwa eka nqinda ga utho chika qhatula ce mwa qha u wathi ke ehe angcwe tusa ke isatuka ke qhoqo isa dalika gang ta agcwe tusa chike akleke ku pir kwa ta kahla ga isala mwa ta ka o nqwa takasin aku sin atalicha la ku kongwa yang kongwa gumikwa kana klasi mwe itsa ku khoko mo tsimo ku ya klasi mwe itsa tudu ku khama ku itsa faka ngi mkhama ku tudu ku as khama ku itse sinche ke itsa pending ku ngumkwa ngumkwa kanda quartel itsa ku ngi ke itsa gucha report itsa ja sin da ngi report ta ngi ala chi jal ke kala skill ki ame wona tali ge ni e ke o di kamata ngi ka ba ke skill ki kolaga tena problema tamchang ngaku sin hu taling le ma wai jalang itima tututu o tamchang ngai chem chok khu kom chak e ta ye kan kam na tu chum halim chak bun ga strati ng kata ng o ga chi ke im chak kun ng hai ta la chi jalam chak tena khang ga kuna ga kam khu sin kum e khi ta taling ni jala ta ng qau ya ngui kwa si ya junu i chau si chok gam khai ta kan kam a sin chi ke ya ya kang an kong ka si khau do kha kang a tu ti khi tu no da ka jela tu no da ya kang ma ko a ke thali mali ka ko ko ma a me da tu chela we mi tu sa chela khau kho ya ko tu i cha khong khwe ya ngi ta ka sa kong a ke chi bu si si ka ya ke o a kha tru da kong ma da tu ko la ma tai tai ni sung ko le ma ngwa do bu wa khau ni ko la kang a ka ma ka si ka sim khang ka ya sa o bi o nuru nga tu i ni i na ma ma ke cha chu ko ma ka chu ga i yo i bu si tin chi bu ma sung ya go buta ka khong ta chola da ga si tu ye fa tu na ko la kang te ne ga problem ma tam chang ku cha sur khum cha ob datam cha buka ob datam chu si si ob jala tu na kala m cha tali ha ka ka tu tam khum kham ku ko ka tali khang ma ka si dang ku kitara ka de

107 o heta gono nege FM 3:34 minute se te tsa o kara go ana 26 minute te mono e ya gwa ha se ya go tao fire ire ka di sana fire ire te ana gwa hete bori e ka e go tswaqo tsa me tsaila tsa me fire ire bori e te tsaila tsa mje ka te kere go ta gono o betinda ni tende tsa maqo e te mo re ka e go tsantsone se ke di rate ka e go tswaqo a tlaikwe teng arana go ta gona a dikhusi na go eta o ya te no teng o maqe qoqo ta qete tlaikwe te mo re tlaikwe tsantsone sa qomtsamete wo qomanda ntse sikita mano tlaikwe ke tsamjike timi yo qokwate boto e tsaqe no tsakiti khome tsatsi tsasage kha tsa khomana sa xa o tsetsa o tsaqa o u itsa xa o tsamuwa kwe tsa u tsinja sene tsa u kwensi ke kwana e tla ikwe te u tseka mtsame e te wo o qwe kwana e kwen a te mono nya ma qwe e ka mso ka ta gona te kwe ta u thaqo te kwen e qonjaji ke kwana e tsena tse te mono te u tseka mje te te ma qwe inse tsun khwena te mo darana go te u aije a sia te veta mano tsun khwena mu wa qwe te kwen e qokeje e tsun khwena nde o nga ndi ncita e kara kwen e qoke tsa mjika te mo kharasen kwende keng tao kwende na tsun khwena taba tsao tseka mesi ye veta mano tsun khwena miwo banqeda ince kamsike ngandi qwadi takwana jika temu aqa ikwe xhawa qwete xhogo tsugo dzi tseka go betse nge ate u tseka mshike tsubusa kyano achechere go dzi yano temi a anqedzi kanwa deve te u ayetana aqa ikwe tsana o nyo karakutse u nisa ncam na aqa ikwe tdoti te xewe iyeqwe tsobota meto go ete xa e go tswata to tsaka we senrati Reinhard Kulabe ka punda go na mga qoete ha tsone te xa sen go tsi a tsan tsone sa tshutshu kara xa e go tagwen go na ete ho ama ve te u tswana go na ete kya te ve ina xa item te kya te go ina swire so ani so ka twen pende a ya kara mata te u tseka mji tswiti ve tabana te u tsana xa e tse go na ke tsa mji ka ti dwete ina swire a si khire ka go tsa mji ka te rado so ani so ka tama te u ke nka u tse xa u ka go baktswana ga kurisi ke rado e tsetsere ti ve kwa ntseta mo tsetsere ti examen tsa mji ke te xa e go tswata te go tse nta ga te gbe u ka ta ti ve tseka go dira do so ka kwa te tsimana te karate kunye anqa mogotse ake nje te wo kwa kwana jitiwa ni so ka ti onyo kara tsone sa nqa mqaseng go so rado so ani so ka xa e kwe tswana nde kwa ne tia tsane onyo kara tsone sa kuye kwa ntie tsane tsone sa ke nka o ka tswana te wona ka isi ntsa kunwa de tati muwa te tsamjika a jite u tseka u jine hiti yo te ho ama kutite xa u kute nqa e ku ada tseka u jite xa e ku tshwara gwa tahano.

0: Asikista tamban sang mong karatam yaki ong awa jangom ta sakango tika ng mana wisi si skin wudi mku tram sung u malin kang hung hana ka uzala kevi koma of jela u ina wakin kang ang he uam goso tampa kapanga kai ina waki ekonomi ke sit Africa e chike Singapore yang ngolem taman daya vikoma ke sikamajik kangulung ka ng ke okan e kika ing halaman ng kuling akabanggo hinabaki yinghe wa manahanak ang kerati ivikuama ke vikuama ng husingo jela ng gulupu yin ke jango yanghe wa derta ko ke kapsta di kunit ke giyam ya ang halaman ng ta gigin hiyata ke kam ka pangkat ng wasit Africa hinabaki ekonomi ke ganigin sigyada tumukong kamakwe ke farinahing iwa said Asia yang nuling hmm, yang goso ini bagi maling yang hukum tu kawana kevi koma ujala ekorosim ta segita hana kamu kau kau kui kita ia kui cik kau i twin derta kaki kau tak kamu i honor tin derta kaki sa kui ngaki ka kak ni kan egang kita kamu kui kang ke siwa koma ah ke gani kuzi ke kau angke Filipina Island yang he wa Mindanoa, ya dugi kali kama kwe kondaka nga wasi ge akam sung u steni tukali ki nga ya ta kakani nga uka nga wasi ge akam sung u kaki hanaga e ke Filipini agani kunaka ki kundusa e chike Indonesia ina waki Malaysia nga kika nga wasi ge akam sung u elandi yang he uwa Borneo e ke wala seji e chone gaten dugi kundusa President Ferdinand Marcos Junior khatamni ke hanavi kwama ke chibisi gagi ga ujala u ene wa ke chung gagi ga ujala u ten ji ge hpara pra kam sige wala wa 500 sab kong hm ke kontalim
1: Tamme firie amogo exka fmk no tamha firi ir borishi kom ka kwe bori firi ir kwe kiyete ti treso katembo exen sa parliament lady om elerato ngobeni ngate president de masaro ramaphosa mqehe anjanyin o mbapara ka kwenka kwen Ushi ham kau katikwe an shwaka anja sinumboro nga hae chaka karama gwe Presiden de mo Ramaphosa ama wika tse ui ngunghe e kaiku karatin no aki ama ya un karatin nata hama ya baate mboro nga hae chaka karama ere ta ngunghe u an omba prakwe ngunghe ki tina u mboro nga hae no kai ku heng he aki kai ko khui no kan karathia nang pe si ka tie ku ta ku te tui tui ti ho hem an o mu te tu ya kan hen tin kaung ku no ho hem ye ti ngo kai ku tin khom karam ngo beni a ka te president mo ka ngai ui hambe kwa ho ya a karatia na ta hi ngu re tam
2: we as actionists say have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework.
1: National Freedom Party he kwa kata anki kapana kafiri kui o kaka akusha dosha na ting he kungote kako kusha te ting kwa julu na tao si di fursetra ang bali singa msiki kwa he ata te kwete kwa na he aki kaya ngati NFPA kwen u National Aid Foreign Committee he na u he da kono provinsi su 840 komitien na wangi ti na ve ke kim ko jilu na taw si di sekretari si an jotwa machali aho kushi rasu he gade skis tago kui a gade kha anja shinu singa ta kite kui adote ofunga yegwe ta tago kui a parte yi he gade masila ndri ngore khatin akhor khuyu nushe shaiti asi aki jarotin kes jao jim no mu sanati aki sibusiso mkwa bela national force tra karakaro akhuyi gwe takhono mba winile mklongo national organiserder karak akhuyi goham dri aki kum kaha tuba twala Aku gua partisi NUK ki tahun National Kuwait Committee sekitar maham NFPC ngadim kaya he kungde kaya kakusi ngadim siki aki borong kakusi tamaha tete a sete aku kiti jom. Kenapa Presiden de Apol masih tili Yohanes Barakiki Presiden de Singapore sim taman sun mu garatan cheta kai kwate ninga ku mte kai ku he sire ha khuna shudi ha khuna ta ana na ta anja mu ku ti ku yakara mai gwim ti ye ya khom karma gu jaru kai he en ta kun ekonomi ta maha ya khom karma gu sit africa si di am ta kun singapore si di tam taman mdarahe ngushiki yete ni World Bank takite kwena u anjoka tsutoi kwe a rati an jarot ai jikung kaji nu group kun ase ta dertakh kadi ng an ya ku tlaye gwe kap statiki ama khamadu wati kona nu khama jarot are gwe South Africa no South Africa ya si ekonomi ya khung ka te khu sita ma khama mu ta yi gwe no fere ina khang sit a sasi se ngi askis a si se ngi se ta ma jaro ta re gwe na ko jaro ta sita ma kha te ha sa kara ma gwa ngi se ta ha bori si khri wa hen qoro ma di twen der ta khadi kwe a o di no nar ten der ta khadi kwe thung di khomo ku ye ti ka Nusiba kum aha saidilak an the Filipina si the island deja Mindanao ki desana team ku he anki chem kar an kai tivem tsunami an kai ti si Filipina ki Indonesia ki takon Malaysia se statisi Sabah si island di si Borneo si ki anja te guetam nta seis iri kamge hun Presiden nama Ferdinand Marcus Jr. Amat angkarata aki zikiri ati tati utkau ke Spani khana aki mungote siya kutaku ay tekau gue kwen kiri aka te awo tina of wo tina am ana abasit aka kungsam bori kwe kame faifu kame xka FMO takono teste khabana kumo gwem.

ai gitim tsoma of tswae nkhuni kwe si tsoburo of nkhuni kwe di nziki no tekya de nkhwe qashin shure ya kuma ko tekya de nkhoma ko ko qashin shure so shure ji she ko nkhoma ho kwe kona o jinu moshobo akwe ji kwa kwa ko kunwa kwa ha ata ha di qashin onjaji so a shure ji de mo ta khono te ku te si tsaya kwa ko te kom da khonje seu anete a beno khabana tsha o khona di ana ate tsukan te mi e ni seu mboronga ete a bete seu ete ki kiria teno na tato te a tsha o gonce seu shu anenja ndi utato te a shubu shubu go kona ni mtwa ma te kya te go qashin da te mo ate ni mtwa mke ni khone talente di of ni tswa se ki ni khone khwe di ni tswa ni khwe tsa nna ma hiya te nna na ka inja tsa eno ni khone khwe na o hi bere e chi ya kwa ko shure se khuri khuri na kwa ko so khwe khote of khwe te ke ma wo kham talente ke ma wo qo talente tswa ni khomke ga ma ya twen ka i e ke ni ma tsatso so khomke ndi uta ga ma ya jaroma a isika so ke ma wo so kweji te ya no ya khabana te ya khono tenga anja khanya khwata aya ba ke ni ma of khanya khwata aya ba am khom wo tswara he a a khanya ta be gwanam ka qase ne qate yaka am khoma yaka a khwe e ti o khana qae ta khono temo wa go ndeuta ikara a khwe shi ko ye chinja shina go ndeuta ikara am khom ko ye chinja shina go so te nga ski te kwe khona hito te mo wa qae yo te u tswana te ti ai ki ta go chiti kwe shi tswa ga ta maha te u qase no nga juka te kom kuye ete shubuka uwe mkoma jao uwe te huwe hii khamtama jao ka tuna tuna jao khamke so ati ii yabaji di kashin siu aninjanu kashin ete shubena guibe anja kashin e kwana veta teki di kiriji a kashin e kusa koma wo na kehem kuye a shubusu na kwana te koma ko ndewuta dekana te kaya ko anja kashina ke hampe anja ta ko koma mi ti anja ti ta koro khwae ti oma khwae na ta hiya ko ti we wa guna ta hiya ko ti ango anja kashin a tsenya cha ke ngweno kashin a mano e cha ho koma a ko kashin a tsenya cha gwanam cha ka kara jawe ke ti ho e cha mo a ti na kashin anja hiya ko a ngabe kwa na jika chi ka kashin ti kashin ti o kashin anja mi te be anja cha shi wina ka sha of huwe cha shi wo ka sha tama cha o kwe kwe anja tse u sha kwa rato cha kwa ra shi na kwenye ngo koro koro shen di chaki kwa ra kwa go a aro kwa di chaki hambere kwa go ndewuta cha a go kungo ko shi kai kwa go cha uko shu hiye cha ago mambere wajiki chashi hinya go chaki ate tsao ku jesu tsao ku jiti mbere waji kwa kwa kuti kwa kha so aho jitama chaki tseusha shubwa go nga kwa nete mu hinya ko te chikaka kuti ko kuti kha kwere kuti nga ati angande cha we wagube ami jite akwato hito te kwa kuti atuma yamno mi ngande kuna kashin awa ho ngande ticha shere go titama ngkama kurie ticwere shenu cha mkuwa go sha mkuwa go kashin go ngande hanye mwate ti ha ntoro wa ha kunka inja na kashin akai kujite uteka maitse usha tomka go kwa na platform ten te ngabe anja tubu ama kakwara go kama go tate mwaka tubu e kwa go ate kashin e tse uka go te ukwenshki nge ukwe te ta kwe te yoka kate a kashin e nga maka go te hiya go nte mwa go te ukwenye e tse usha chinja gwe hiti yo te ke ukuti na te kwa kamka kuti ahensha abashi ya tena kyaro ke inja tu hi kyaro kyaro tse ya hi nko kwa kyaro tu boro kia ikara tuma kam tse boro kasa kia ateno kyaro tu boro ka mkoma uwe tse chata macha mu amkom kwenye iye dika yano kwa dawa te kwa kote ti chika ti mi ti gandhi chaka chi ako we oti we obeta hambe anti khoa hambe anti khoa chata ma cha kasin da ti ke hema kasin da ti so akwara shika ate mu no ngin
of Nikurie, the Hana Namuan to 16 June, and Dehuen Gilquena, Hahuen Gilquena, Gilquena Muen, Cassina, Hana Atuak and Tayet, and Qua, Dewe Hana Hika, when we Cassin, Isakana Kumo Kurikuritama, Hambe Hana Hika, Makuana Hana, ye a Tilque, Tomquet, and I, Yoka.

0: arhantunda hamunita tani kale supa hanka uwa sezi mtani cho angka ganganga wa gangi ke mkong hamigin ihe uwa boriko wi kan uchoka ng echai kamuka ng tani giha ganganga wa iki yi uwa tarasal katembo hende wa kemi fresto mongombo ta rati salin ayang e lulozi ke ganika he uwa kerkplin aya gunga ke kai khau dher ta ke kong khan si dibita o ta chibi si ng da dibita apangam pretoria chilikan aga komiti e ka ga ki ka ngken ama muku o hun khan diwi gunga yi ng si o hun o jala hun ka ngi khwa ha ke khum ka ng ka ga ki ka ng chi ge ka ki khwa kwam ta chibi si ka ng ta yi ngi ge ku ti aga Gan, setumuku ohun, kerik plain, gigan gahiwa pretoria, kunia, ke statu emhale kanesi dibi ohun, o jala, nchibisi dibi, jala kamakui, ngana kakuik aka ki kwankwa, kawakankuik kama saki duplohi, ya hewan akak auke chilikan ikumiti, giganika,
1: Tayde faifwe, am tako drien en der tachmeni tenki exka FM kisi karawaham. Gwanam karate ha jausi borikui seta cham kie te ti tresel katembu ta na first mangum butam ngau rat sal wachi he kerki kwe ja ka kla kerki ki der ta kurina khatin no khabana khanya ma khatin jawotin pretoria si u aki soto khuji aku karma kun kumtiena tesika kle khan u anishu ka ante kleting genju am khana nyam ko ta ko ngba ante jaroin khana hate jao ka dam ke ko na he aki ana muti kere kinga we pretura si mere sta ti kwe ki khana ha ngba ka te jaroin khana te ko ta te jao dam a ka ti kwe a mi te aki saki de ploi for shetra a ngba khoji akun karma kwe komiti si ki swer ma tem

Tsamme XKA FMO 6 iri na go no nce tsamga 6 iri bori si kom ka khwe bori 6 iri khwe tiye de ti tresel ka temo Nigeria khasi u nyam ka khwena a kyare kyare na khwati South Africa ki asikis kyare kyare ta te ti na a tshunye khwata how to mboronga ju kwa na ikam ata inkai ti kona tuitui he kuita ha omba para kwen tunga kara ya intin South Africa kwen se ta tuitui ti hem Ghana tano Zimbabwe ta khasi khasa u kwena am kyare kyare na khatim nungi khasi ban ta khasi Zimbabwe kwe a besa ka bait bara khasi u khrein siskin siyeta anan nga ti khana veska pusu doropasi Mosul bai takti kusu ansho ka kwa te koro koro shana khandi kwenye di kwana kakana kiare yete gana kwena aki takono tu nam khanu he frai yeka tenu kiare tatina kiare tatanam si yekwa tam EVPA si di o nklan tla kha debe nga te South Africa kwena kya te aki anja mungu tiko khana a kai ta ngi mutye to si kun kun ka kwanu ya no te te ko si kun shu ka jawu kwe ehem kha debe a ka te khana koro te aki President Cyril Ramaphosa pika e kwe te kwe ji ki ng si o te a ka ti a ka ji na ta tlou ku ji te gwe ta ni om ba para ha kwen u ji tung ka kara hi ya hi ng ka ti na u ji ama ku iye ti a ki tui tui he an kara tomo tui ku ha ni om ba para kwen am an kara ti an ng si ki ti na kim Stechting March and March kuna anaki Jacinta Ngobeje Zuma ngati khana yete do tibeta aku atetam march and marchi aski ngrupu khana ana tui tui te aki omba para kun muskitin na setam president Masaral Ramaphosa uike ui ya kutaku ya karati borina ti sirhiring na khana anja doroma gobeta ni khoshi si o tin ko ta ko anja hisana te hem bori si khere o hem twen der ta ka di kwen o tin no na tin der ta ka thung o tin ho mo ko ye tin ka si ba ko ah said lak an philippines si su island an si min dan nuwa ta ti deski chani mi a a ka ti a ka philippiki indonesia o ta ko malaysia ka ta study ti sab study si saba Siki karo ilan di bernu si o ta iete anjam ya gwe seis iri jenge honum. Presiden de ma Ferdinand Marcos Janu Junur ama ya kutaku ang karatim kiri te tati utkawu ku Hispani kuna am si kiri ang aki te tati kawu ku si om khana aka abasi iete si kutaku khana si te kawu siya khuji wota tin kuna wo ai khuji wota tin kuna go wota bori tu he ta khwan te x ka fm u shika u khamanam te shige ko ta ko te ko mo gwem

onirtinisiwa nqinqinyirha bungamakitatsha wesisiyeti nixligawa iqumakhe ulasenkitshwanqemke yasikamaxe namjeke yasengengxakamtawolanirha manitegenqwa icumaqinqwasezi imjekenqwa yati nqinqawa mtaprogramke iqinqiseneke iqumasikeicula mjeke yasen kerhonike mtaprogramke itakastra mjeke ulaqinqi imjeke yasikamaxe kanda program yemjeke yasikamaxe amaziko emthetho jake bonaka chisirhwe kamagyawa kalokele ngxam thithina gita ngxanxa yakhwedasaqinikadema igita awuxam imagyaxamatsh unqale unekwathi gongidi magyaxamatsh kulaqani emthathu jake one thithina gita ngxanxa yakhwedasaqinikadema mthe gita qonqanqa mtha program kekhwade ukikwe mthe giyaxhawenqawa mtha program kekqangisini kekqomasi kanye giyasikamaxebola sangathe ukikuqala manqinkini yakhiliqani kona wamiqaleni nealasitamte giyasen imja program ja giyafilika nqawa qamanqinkanka giyaqhala iqhamakhwika yawabilungusaqini ke kan ya wadwe ke xaqala ncika lungusa wamja program ja giyka sikamaxe ka giyka kukhango ukwe ka gi yawa wani bilungusa kalokileti kehege kehe wa xwaqani prinqwa gilungusa nqi kehe ya wa danga gani prinqwa lungusang nqi kehe awa sagani prinqwa gen lungusang nqi ngakule demagi tengu qamwa qakya tjone mqizim tjoga gi kaku qhlis kola gani kuna ban skola yangwa ngasinwa wa bilungusa kangrinqa gi gasang gam gen gadzika kwa qatne wa ya lungusang angwa ka qhisi ke gi yakla to ki qoke ka tjone namtse gesa komjawla ki tin munite ki qaqqami ki kanqa mitangi tin khodi qinga sezi omtse tangi ngakang kaga ka gita wa yalf munite gi inqwa qinga ngwa sezi mtaka tutu gyan ngwa let's learn ki aprokhorami ka ngwa tso tawla singi jomtse qinga ngwa dat ngwa tse fitagi tso

드림리트 기타 모델 끈 어시 와케 관계 라디오 엑스케펌 지금 제게 쓴 검색 지금 저 프로그램 연기 야 엄저게 와예등안 가봤고 이게 사 거시간 게 칼리 엄저 프로그램 오 프로그램 이게 와 크리시 칼로켈레 검저 저게 오나 보지카보 저테나 기타 야 이마게 아까마 중알 이마게 아까마 이버시 콘노 엄저 저게 오네 tetene kita ngwa kwa ngona kwa ma kama kimbili ng mta kwa wana tetene kita ngwa kwa mta program ki I kang sini ki koma si mta gyesen ki kosi kam mta gika kang wak mta program a gita kali kama kwa di wikani kuna ki chuti ka gyesen hai kwa dawa yunga kwa dawa kama gya wa vilongo sa kani kama gya wa dawa kya khaso na tiketene gita a kali mta tangi kwa ya kang ko kaya wala sa nga tugi ko mte gaya kawin nga mte program tam tse ko ka giga luhi nga kaya chuang mte gaya sang kika wa gum kika chuang gum kita nga wa tam tse gaya sang ki dibitin kita gala examen ki gum kika chuang ka tam tse gaya sang ki kaya wa kwa si ng kika tine ka gita ng kama kuya seho wanika wa kam kehe kanda kau kia chong ngas ka gi ka kun nam ta sin kun ngu ka nam ka ke go cho ta ka gi a se ka gi a ka nga ke his ka gi ka kun nam a cham o ko ka gi he a wam ta tang gi ko hi a king ngo ta ma jim gun ku na m ta tin gi a sen ki ka hi a wa ko si ke yi ngui yang kia chong m chang gi m ta chu gun ku na platon tin tin gi ta gi ang ka ye gi apal nga tum hsing kai kai bungo tsi si yang konja kwe kala yang ai kang e a wang ke chang katina gita wa kwa again as a bola ge tum ti gseng sen ti ge kai ya platform den wi ge he kang kwa kwa platform den wi ge ya khason kwa e ge yang ya kala katina tum de gita asin ki gita kun i gita wa khason de gita kang la kwa ka ke ka ma gita ne kwa wa ke hete ne ge hem ta tang wa ya klang nam cha program ki chon man hem ta ki ya sin ki nga ga chon gita kun kama kwa se ho sin hui kang ya wa kanti sin tang a oda kanti ngra si tene an ta ane wa ne gita an ta khobo o chikolong hame da ki putula da maze ki ka chang nga o de khasang dong da khobo ya khobo gami kwa kwa gla ga ni ga kampu ko ya gami ga ni a o da ya ya khobo o kwe ka tini gya wa da so ana ge ngwa sang a pali ngwa ka kwa nga wa a ki tiga ani ngwa a ngung a me ge ngwa ngwa da wa pali ngwa da wa ani ngwa ya ngung ngge ngwa sang bula he ge a kuni salam tam ta ge ha sang ke bula sang ngwa si ge a ngung tina bula ha ke ya kali ngwa ke a chwa ngung ka nga wa kwa si ngwa ke yi ngui tam a si ke kam ke si ka ge ka ko sa ngwa ku ge ka nam a ge ta wa di 16 de ke joun okwe ka gya wa mta tangi ke ngwa kanga da mazi mta program a gita wa ka krisi kalukele kwe mta tuja ke wana buti kapu mta tina gita ngwa kwe da sa kule tibgani mai gita wa okwe mta gi kwa wana ka krisi kanga gya kali u diwi kani kama wa diwi ki yunga diwi ki fela khidika ma gya wa diwi ki khasona iti mta tina gita ngwa kwe da gita sa kule ngwa tema ka gita a okam wam cha program ki chong gem cha gi ha sigam ka ko ta tang le ko under tin si wa ka ni kha ta ko ni gem cha program ki ta gastram ta ki wala e yem cha gi sigam ka a te ke ko cha gi e a khawi nga wa cha program ka fi ga nga program no ing ki don ka ka la tom cha ki a khir gune ko na ta gi ta sigam ka ta ko ni ki yin tin gi ta gastram cha ki wala ka ni gem cha ka ngoda tin ka nga wa jamaliki fitari toho.

gang hey itwadla xa khano ka inxiga nexi yesha gang gang duma ikhadla yakwa wa athonga wona tu ngkhawuya nga yakhathi kwe khotte kwa yebo naka cham chigcina be kaona ne kiya kwa ba mana iwo ngamaxa mana ke ngamachota kawo yebo naka tanga achota gang ngitla kwa ekhonga ngichota ne ngamambe ngindube cha ngitla dumbe cha ngitla kwa Yakaki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute ki gulute Then the company, as I think,
ngane ke ya ka wishe kana jela a itsangwe itsangwe tsato tonga he bona ka nganga unga kwetlo ntshiqe dambe singkondwa ke makade ncunwe toto da ncenge xa kwada ngi dubita qhecha kwada ngase qaka ngi tsawe xa kwada ngi qenqe tsawe xa kwa a ndana ke ya ke uqwasi ndanga ngimindwa a ngando da ngi tsonga ngi tsokha da ngando da ngi ngi khamda sina ngonge ngode ngi ngoko ngi aqaka qaka akwada ngi ngonga ngi a sagi tsano kwetlo ntshiqe dambe tsiqe ngambe uchode ngi qaka cho a ndana a ncunwe ngide ngando ne ngicaba sikhathe ngicika sisingithi ngikade siwa athi kwa makhandwa ah shumfili hewu da niyasa da gaga ni tsawe xa kwa gaga ni tsawe xa kwa gaga ni tsawe xa kwa aya sinda ngonga ta ngunta asinda ngi kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta he wona ke ka he ka o kwa tsinga ke a mi bilenga si ga bilenga si bilenga si ntane ka ngema nge a u ta a nge ngwe de joto a ta joto ni nga ya nge ya minwe minga o tane sa ke mota tsene tsa ka o nga ke ya ya tshota nge ngwa ya gata nge tshota nge sa kha he wona ke nge ka o de nge mana da tsi tsene tsha ba nge tsi tsene ambe ka o nga ka ya tshu ada kuma qeda gaqoke khona ke kwa aqhana khona ke mbalanda khona that's na qeda cha acha cha cha da cha cha da cha da ngode ngu qhe qhe ngashum ngashum phiri a cha da nei gabi todo da sinta ngodo da kwa kum todo da kwa kum da nei wa ku kuna ngwa kum yashum todo da a ana ka kwa ka cha teka phiri ka ke kula ka ka tswile ka fidi me ka nota ka gana ka tshawe to ka tsena ta ke he ka nova ta ke ka nova ta a shum ka ka ka tsha ka ka tswile ka fidi ta ke he ka nova ta ka ka wa ka tsha ta ke ka tsha ka tsha ngo ta ka tsha ke sikula ta ke nene nene no mishumna no mishumna no mishumna ka nova ta a ni a eh tagi mini ke sinka da me ke kamang ti sha ga kama tagi a nim tinju shu ni to ngat tinju shu ne ke mi ti sha ngina khona ma ku ma ku a kha ye tagi mangage kamang a kha kwang ha ka tagi a kwang ha ka twa ta tinji tinji shu tinji shu tinji shu ma o kama kama ka kwang ha mi man kwang ha nan tinjishuma aka ni a weta gaga a data und mushum ga dijina ofa a ga sa und mushum china mau ta ma to na to semlul a ma ka kul ka choto wa ma wa ti sai ta ga ti sai a data gi wei okay ta tang mi ma sa ma ng shum fi a ka to shum fi de na au ni ka kai ku a ki gaga aga wa dalagay mchi ka khane ngochami take ngoku ya ke ya shumcha ka gege kula ke isika nwis ke masheche ke ke isena ke mukata a tu to dibi waya njuke ngade ga akhane cha kwa chi ngutwa shumfili he yu na ngwa ka cha ka cha yu na ngwa ka cha shumwa ka cha ke twa ka fili kanda ka fili amwini a ashumfili nda ke ngwete gqokona ta unzwe shumfili kana ka ta ka unga itse ka itse wishe wa shumfili ka twa u taki dai de kamda ngode ngwa ngwa tama tama jisa na mina mishum na mishum ma u na mishum ta sikwa de kam kam singa ngwa ka ta na angwe ya yai yake ya yake kamu kamo anga nwe asinga ka ka ka tamkwang mutwi ka taya ka dibichi di chaka kai ka guna chunga u tong anga ta sa changa sando de gungum ka te uga chi ga kuma kuli da nwa khang kham kwa tu uka chi shum sando da ke sando da sando se ke sando ke sando ke sando u kamachu
Khole. Ngicaba tisha. Ngicaba angcode ngicaba da ngicaba da. Sowise ngicaba da ngicaba da tasina. Sangena nje ngiqhuba ngqo. Taki ame wena ka. Na, taki a acona ka. Taki ya. Madu, mina tumishuma atani nje. Da ya khathi ke khaqwe wena ngqaji shum. Taka wathi wena ka hang. O ka se tide kaya ka he tide akaka tide ku tida kwanqwa kulika khungu khungu itaku itaku chuka ya ka se ka khumaka ke to awe nga ya khonga akwake a ya ka ithatha ke kaunta mata ji gakwe nqu wa tadi shunga na kula ke ke kando ka hundo aya ji gakwe nqu khungwa du ka maketa ka maketa nga ya ya nqu twita wa shunga na kula ke kando ta ka nge a toke mana ke a ke jangos wa chi kando

17 minutes kan kamba yemcha tene ge kwa qonqanqa umcha program umde ge singi tsatqa mike ngami tang kamba kawa 16 minutes umde ge ngqa kan kawa filin 40 minutes ke qonqanqa akha ke konke radio xkfm yemte tene ge kwa yat ngqanqa umcha program ke cho ati de ke ko la ge kuma umcha kwa yaqhawinqa umcha program temcha guessing imcha program khawni king ki de gastram to ke ola kan ni to kum cha sa go na kan ke awa kalo kele ngam te tena gita ngwa kwe de sa go le tikani ma mcha gita chu kham ngam cha program ki gang se ni ki ikoma si ke ola se temcha gyang ke imcha program ki chom chu ten ki ten ko de kan ga chi so mo yang ge awa chu ngam im de ge gi sa de ga wa ka ka ki ka kolin yu yala si ti ge gi kwa kwa okum tatisimu ge wa mtatang ki hinko ki kunga nga mta prokhoram ki kung si ni ki yi koma si mta prokhoram wa niki ngide gastra mta ki wala kung yi mta ki ya sika makai ati uki kwa mta ki ya kawin nga mta prokhoram na mta ki asin ki kanga munita kwa kwa si kang kamba mta ki hinko kawin nga mta prokhoram ta watisimu ngay yi mtatang nga gita kunga ta kwa sa ti mta kwa ge ya chung anga wako mcha program ki gang se ni ki kom se ki kujitan kliko under ten siya wan ang ti ni khem te ge ha sika makai ati ge ke ko wala ge ha kam em te ge ngwa ya kaw ngwa mcha program te wala ge chan mcha kran khoda ti ngwa te fi te ki kho

50 minute nga gite ngoti kinga aha tim jake ya sim kwa ke jake tamam cha program ke ngong khavesi tang kama kwa ke minute ke firi em jake ya khaving nga cha program ke ngong sin ke komasi tang kum jake tu sa wona ke khisi o khavi kang ya wakalu ke lingum tatin o ke kong ngong haya ko ya ko ke ko sa goli tikken me kita a utkam tim jake sin kom jake hasa tim jake ya wona kwam tangum tamazim tatiru ti gete si gama kram cha program ati tigde ki koi wala gya kumem cha gya kawe tigi si gama kram program ki kangsi ni ki komasi kemik alini ni alas temung koi ng gitu tu sila.

Sis re staying te ya tsima te tsane nge. No, Chesray Stein te kuyama kota Ankara khana o chan kisi good old days that day. Ata kuyama na ya ha ya khiri khiri ngwe. No, tsam sitamang tses ka nyehe am tangi yo khiri 18 gum 18 minute kwa jese ngye karakwa ha. Radio X con FM 107 ko eta khono nyehe. FMCK no atante tlotlote sicwetwe and 40 minute tswaji berenaha ku te utwa ko kaide darana qare kota ku nka ko ji no ui tsati useko yo ka to kham khama tshego ha manda tse a dicaba ku ngote kete xa mkokade na vyeke o ing oro tsantsaba xoxoma tinte ke tamagano te tsaba go etsa ska se ana tshwere go tinsi tsaba hi se din tamaga tek aja kwenye xare go nxa ka ise ta te go kwa te te go ta di ya ba te tsuna ti yana te tsa ska aba siete go gana o magoti go e aba si o tsa ke a ha ti e kona se go ta tsana go ha tsuna hungira tatin kwena u intsetse di a karona gbawote ngo tse e uta kwena mukate mie qoqo uyo ton karaboro tanya ho yongo tsuwa tona tse ye ke nqwe kotiko ngo nqwe ko nqutsha ata I karase go tao u ima kuwa kwa ha u ima ke nkara tetwa kwa ha tin te di ka bori tswaji ha ku je ka itenge ka ku ta ko bori je te twa ko ta tekere khono berem te te ko ta te u tlae ku ji o tsa o tsa ta nya ko ta te tlae kwa ko ta o te mo na ta I kara te sin wi he twa na si khrie go re kareta nya mu ka te ki ha bori e te ko ma te no nga o ka to ti an ka ko ti u program si ke si te u geji si u nge tserenu ya go he te tsurube a go etsa ntse o sa khom kara tsenya magwaqo ya ha ke ya batse se te o ya te be question ta maga tsone joka ata I ya khoma go ya ha by for bill te kimbele doropam on etsa ntse o sa tia ane di tsere na ta ta a di ha ko ta go no tsa mo kara te o sa si o tso go ita maga fa skona sa si tso go ita maga tsa ntse o sa isa mo khom kara ha te u ncucu wa xana kota din kweni ke sa a ditamaga tsa tsantse o sa tso wa te ise anges a te u ka a yinsana te beta ma te tlo usen a kwana ka ke tsa mti anka ta de to tsetsero du sa a di tsa ya tsa de ke te ta ka ya ga te ta din so nga kwana ka te ke tsa a va si tswi te ta ka ya ga te kwana ka te kwa kwa be anja a go he se na go nte ere go kota ke an kwa te ta ta khono si gongi khone go je ti e datum aga nyama khwata datum aga nyam toti si ko datum 17 khere go ngem go em ke si gongi ne municipality ti kaung khwena nga khwena nga te go je nde u program a of nde go a budget ti to u lokasi he nga kuri jiki no nga khana a ka sakya te he ngo IDP si tuede sen sesen tuenda no tuede sen sieven tuenda kasi u plane jinata I re karata a go je gana an karate san timia kwa nng e manda e nyama kwa ta datum aha no si khari ego datum 17 te u he te ki ya gwe u te komare kwa kha datum nyeche e sika ya ba te u he te ki nyama gwe datum nyeche e te ki nyama kota ok e ja kuma gwe datum nyeche te u wesen nanja e aye e anesioka nyamagwe ate wesena anenja datum nyeha ui tahono datum tin he ngumgwe me datum tin he vunus dahan ngumte msurem platform ten surem ki as gongi etesina gonti do de teiti jihana kata de jifiri iri tui firi iri nyam tas gongi ji tlakona eka dri darta eka ate kaiko karakareko tekum nde go je nxe kurisiki of nxe kurisiki te o platform ten ki ana kae ko kae ja kung kae gwe no nxe te ti je o ke ti a ka de bori he te ti ka ti a ka gombunga na asi te u cam ji ki
anu kwecha wa gobe kwa khoji ute uye kwa khoji te khuuna kwa te focus te u on vakalang siki. Sindeku he plani tingere te u go vaiki ki of platform te nsialfu ki ndeku he ngome go ta ting te anka yo te kuma ko am. Ta akwe wa te tsa usa focus go vaiki ki of platform te nsialfu ki ndeku he ngome go ta ting te anka yo te kuma ko am. Ta akwe wa te tsa usa focus kwa nanka tsuhu

0: Ay ay ay ay ay ay ay tsan qoqotse ga tsantse o sa kare na go tao te tlhamang ke o khona te tsi ma go tao ka eja te go tao te ku ntshwara ha o hi o ro tsantse o sa kare kare kare tsan qoqo ta magati ave mata nge go tao te tsi group go ne go se go tao hi seng nga go ama DJ sesema te anka te lichfrau ta te tsi ma go tao gana o tsane ke ya ha ya khri khri engwe No, tsamsi tamagate mo ntseska. Nige kama ko 54 minute kwa jeng ya kra kwa. 6 minute je brena ha ya nweko. Te tiniri ki kansa.
1: Kage ya

Ataka yundu ngrupu awonkwe na khana we teseta am kwako tuya koha ya ya khiretir nga jite mwore kwano ui kwekerum ama uya ho da khunu are kwa kota ta kuna te ko wukuri nako tsebe kai de tsebe kai mundebre de mundebre ka som tombo de tombo ka mototo de mototo ka takota konte wukuri nako te ta tsam ata uya khono berem chakum ata na kwana kati do wate ata iti khana usiki focus yeta kona kunye kota teta khana kwa mananqim khomnqi examen roster khonina uino cha ana khwata nde go jihingo uino manqe ja qedi din kwa kha so mo kuri khoji cho ku khoji no so mo kuri khoji no cho ku khoji no qanqe usabalangara ke temo te kwano te akhanema kwa karangomahi mara khanema te ki kharahi ngaji no mano khaji ta onyi oro tsan tsudi nga kwa mano akhanema te ki kharahi nga kwana sika te a game tsui khama a te ma a go si tsao go nne go nata tsawa ki go go tswa go nya kwa ntse no te te go nde kwana te uta kona ana tabe ncete a te spatra ta tie go te kuma go te tso sena te go jia mara ncete tso sena te jwanga ji tso ji ko yo ta kona te tso kwa go ta te ta ncete cha te jwanga ji ko yo ta kona tsara ta mara go nya go ta te ta so nga kona ke tengye ncenge se atemono tengye ndi uta kyane manyoma hi kwe a tsawa ke ding ku ta maga before built yo mapano am kom at home da khono tsa do kana ta tsam oka chem oka kamana ta tshome no kwa tsa nga ta matsari khongwa te go kwa tsem ci khao ma tshubi no tlogo kom tshek am ke tsa nga khongwa tsa de te go kwa tsem tsa mu phoko maguye kwa go tako tsa kho ma tsom tsoma go tako bom ka tshotlao tletene bagane ke tene mu tata akita kuma tedo boa tswa a o tsantsa a mbe mtswa kwa kwa no a go ho tati ho e ka gore gono tsa mo sunga ma ke a bana ho go nwa go nwa nwa khae tsa ntse usa special karata a kona teta no ti do wa te nna go di secret rena ta mi go ta maga tsu te di tsumta ko ma of tsuta ko engo tsa o khara go ta ko te swela ban te kom na ta tlai kwiko ka ija khatso kwiko tiko te tsiko na matsamtsa a gwe lo kona ka tsitsi te go tloko yo swete ntsa kom swe go si kwa kwa ne gwana ka yaqwe no an gwana kokoro wa khatsa yano tsa a ke he khom ka tsa yano ya qha tsuno tsa nqa tsa tsiyana gano a baga tso am kom tsa tsiyana gano tsuno tsa nqa iyo ga tso am kom no a ji a tsa kokoro nganga no tsa kwesna kha am amia kho tsa kwesna kiaba no di kha tlo aswete no tsa kom si atano kwa kwa ne kho a kho a tsa tso go tutkhara go no tsem ga mo kho tsi ka tsem kho di tshwate go ta te tlhama go wana na go ta tsa ya te tlo kra go mi okay nta i kra nne kho ka tsho yi no tsa nqa go nne yi he tsa i sa ona mkhoma tsa ka ka of tsa dau ka of tsa ka ka ata i kra ta go no am tseterem ka ha anja sino tsangwa go ta go kwa go kara go ta nngwe mo kang e ma kwa xe mata nngwe go jeng go tuwa go ta tsuta go go sweno te komna ta i kara to tsho go tsho go go kwenye go ta te ta re kare tsuta manqete no tsha dobe e go si tsai tsai go tsha anqa si okay nqinta singiyaye ngandi si tshe tsha kom am khoma si tshe a psych of a tsank of a koroika no komna am khom amanqa madana gwata of ngahedze kwara khwata a khasi ujwanga shoka ta tsangce usa special kara khane ma te u musobo he nqoma hi na kwana ki ti do wate nqe khoje tswana go kyaresen o nqe khoje o kana go nqe khoje o nkara ana tshwesa kya na ta kya ba e tlo tsho go jone tsun tswana mungwa ko a go tamaga a be ga e se tlo ke a be ga e we tlo ke ta khono berem ka e jate ko ta te ko so nqa kwana ki yimkoyo o die choka ye khago ka ye ta u yele yim a e khane ma khara hin te unwe mo so sa ke kwe ma no hona nne endla ka busman ta ke te ho kuri siki khane ma khara hin a yim so bo tsa sin ga ina o ka tsa si jukwana o ka tsa si maka te kwete kwete kwete kwedam si kwedam tsa an tsa usa tia dialect ka kwiqwe
te de gaqekwe te kuyeqwe tsuna dipuwa gaqekwe kuyeqwe tsuna enqama gaqekwe kuyeqwe tsuna kweshina gaqekwe kuyeqweta kwedamzi oca kecane ceusa tiya dinku kwela na ataga anakhe ne maqara ye gote ataga tsweko takotim no temo ngise ana rechte nge acha mo na rechte ta timi ngise a tsheka kara cha mo a homke ezikino homke ekiting ho kurihe jaoka ho tsui maraz ata gama kwa kukara he mosobo jiki nge mosobo na doa e do doa angeta hinye kota nge mosobo na do gamji gam angeta hinye kota nge mosobo na do ngadi jiji a akhoji ata hinye na kwa nge mosobo na do ngadi ta i gangko e akwe ata hinye na kwa so ta hono te ujita mateki ya kato angata tihe nge ye unkwe nge ye chokwe nge kwa jinde uta ta hono cha akhoji a amtumko maabe amtumkom ana khoji a cha abe tate khane ma ata kwa ka te umsobo jinne san ta qite umsobo kuri he ata khoji te kya ho re kwana ka te mo wa hisi te tsa wa ki te go nga kwana ka khwena hi teng ka he we gwini o go ta maga tsum ke si onji onji a tswe ko dim am ke si tswe gwini na ko an ke kyare na ko kyare na ko kyare na ko go jingu wa te khori na ko kwano tsum mukunda mke si tswe te kwa ha amukunda ji tswe nji a tsinga nga di dom roma ncima nga di ta mite wengama ncima nga di ta qite mgana ma ata te ya wo hano so a khan a kuma te kwa khan wo te go ji ko ta ka e ja te ko ta te ko ta mara tsa usa tsa usa balangre ka go he tsa khum a tsa de tsa tsoma sna go tsa nngu tamaga tsa koma abe na ta ganta go na ra kre na go tsho go tahe gluma tsano gum yiwa mam asiya na ta a inti a ga go gaeta ke nxe te mote o ni tsuni endle ke nxe pirisi go di yiga tamaga no kukoya na kukoya na kukoya na nde go tsoqa nde go tsoqa nde go tsoqa nde go tsoqa ta nqoma a e go tia te mo go ha a nqem go ingredients ta gara e tlodziki a dziki te mo go nde go go jikana here kare a tsho wiki toti a tsho ya tsho si ya ta mako go jiting re kare ta ta khono tsa tom a go eno ba remtsa o tsa o ka si jao no tsa ha sa ka khonto ndi tsa di no nqo go jiko yo te u ta magate u ta khone ke teta na kona ka o nyi oro tse u sa kiri kam kuri go di a no tsa di kam kuri ke kyara sna go ta te an o nyi oro che kam

0: takon diaken takon muruti khere ko amokame ko empty o ata qidi kha ko kole ko ta profeti siki ma tikun kala ko si akhirina jara ani ma tikun kala qoho ani ma tikun kala ni jara ani ha ya amke anu qutano jara ko ji kowe ni omgaya goja ndi qoho ji anji kuli ha kowe be da ama tsana ta khuja oka o arona tsai go banja kowe be arona tsai gwe ja kwa ku mini go kwa kowe go go kuli si anja nge julo ga ala hin julo go ya be kwa cha be kwa to te go kowe be nge ave ma kowe ti te koro tai go nge gui ka kya go un sin go ti kai arona ti koro hi ta ata profeti an si ja tsau hi an go ja un go ja khani ma corona ma go khani tswa ti un go ja no tsai ko ma ata ga do anem ja tui anja cha te jara hina ko cha ku di ku to ho ceu a ane ne profiti ane nganu no ati mia ne ham koro hin un ane janji doye janji un me anja doye ma hin ke ba ta ko sho ya ko kae cha ti taran ko ta mangwe ba anta anta kare bo ka ka cha mtamu a ku ti un janji hin ke cha swaka ka na kona ya di khama koro na ko anja ham kona un we a un akam corona ko hajim ba tekin anja cha aswaka cha nga khani anim janu ah uti ku ngo ba ah ku ngati to anja anji ata hin ko kona shiki ko le hin cha uti anji ta ma ko te un wati ti ko ku te un ku ji a ku te ku ji a ku ga ku ku ko anja no cha do wa te ha cha un ku ya te uti nga ka ti a ku ku ku ji uti ko e o ma anja khaw churu ma chako khain khain ko je chako be um an ma kyanu ma ko be an khaw churu ko ko aunu sha o di ma anja ata ta ata profeti shi u be ta muteto nu di kuto an kai di ku ai kwa di kuto ku ma ata ha jam kai mi ti ma cha di kuto che to ha kwa ha kwa kai ji kai ku ma ata ha profeti kere ke shi ki nu a ba an ma ti ku ma nde an ma ti ku ja Museverenzi kinyam kwe glakodia. Museverenzi kinyam nu muhohi shichia kwa. Museverenzi kinyam nu glakodi kwe ukei a. Kung kweji museverenzi. Kwe ukei he haji muruti shi tami kwe he mokokeri. Kwe kutakiyete. Kwe kwe a. A woshanji a mokokeri. Glako muruti. Ma a muruti kushia kuji. Ma muruti janji. O haji. Haji jama ku mokokeri he nu. Ma muruti ji. Ta ta haji jama ku. Kwe ukei ji. Ta si maamu kame shoka si ta. O he hajiki maamu kame. Maamu ruti he maamu kame shiu shiu tma he. No maamu ruti he shiu shiu tma he mukwakeri he. Mukwakeri si shiu tma he usewerenze. Anta dako jie si khiri. Ta si kosa tamen ko koster. Kakam ki teko shoka shi. Mba ekme katama ata ha. Mwakame oka nyam muruti mkia jaken. Kia wangeri. Mohohi si khiri na kwa ta kwa si kosam kwa si khiri khiri kam kwa si te iko mo ta ata kwa ku kwa ku ba anima ndi anima kiji ata ku mo kono ati mia kwa baram ki ngwe ta kwa mu cha now cha eno jara sha ya ha cha eno dia guli kwa na si ki kwa ha cha we kwi ka no ha cha we kwi a mu wana ta kwa be ki ngwe mko ma a jawa gwe kung kwa kwa iye ta ho bele hi tu kei tunu profita kei amme ta ko kai bele mo ka ma ka mo ka ma mo am tu ma kwa ku a ku ne mo ko ta mu ti le o fu ne hen ta mu ti le ha si ja ro ko ha ka ma tin a ne ha ja wa ko kwa i a nga no nga ndi kei si ki ga ko ho nu kai go o fu se we si ki kai go o fu ko ke ri ki te ho ku te ho a ta ku li ma mo wa ho ka anja o kuli jawe hu jawe keri u kha ho be ta kai hu ku jaw jawe kanim jawe kwana shiki anja e ma te cha mu kai kala ko cha ko cha jaw kala ko mu khoma ko anja lo ko ko ku ni be te ba shi te u a ta profiti ani shiki kana he brother na kiti kai na mi shango ma khama jinja ko hole shikala he no hole ka ti am kwe mi shuo he no brother ro ti wo he vangeli kwe he no biso po ma shiti amu ko di kwe si la peraka yulia he na am la peraka mo ka mu ho na shi na ti e ya he jam ki karo na ka juere mi shiti ka nka e chaka kuwa he khana ka shi aka hi kwe wa he si la peraka ti kwe no mo wa go anwa ga ta go tlo tom ka dikone na muruti ka ye ya go ka a ta he tsena ti u ka ye pole se kiti si muruti si ya no blada na se kiti ba ngeli si ya ta a ta tlo di tlo kunwa tsanga ga tlo ma tsa go be profiti go a si mo ja o khane mhendiro o ku di ja be ja ha ya ga tsa tsai o a o ta ga ja tom kona se ti ngam ka tsa mo na se tlo ma tsa tsa tsa ga tsa ngo ga tlo ba tsa be the other table for this kick, ha. Kati, so that the Kuam Kati, I want to dang it, got to chat, Tim Golinki. Amen.
1: Ta koma ama te ngwe ta swera ma ngwe kham a sai si profita ho na ta kham anesiki kham a nyama hire toti na ta tlei ho ji nga ho kuku ku ngi kore kareta ako klu ane tlako ji ane tata koma te che kara ngwe ta swera man te kuman no ta komia te kwano profiti ho te hive te ki te anenja bochwana ka te no bochwana ka kwara ko ya hi khokoki khana ya sere no jarata hi no ngwe khana o kenya khwa hi khana gwana mkha profiti hi ka te akuri khana kwa hi tamakha te koma ha yam tsamta ko maswere no miya ha si te u khwara nganga si ye u tsitsana ta tsitsi go ha asa te jao kara kwa tsamte ko mara chinja sene mu we a tsamsa ki ta hino khamme khama tere hingo khama si kwa ko mo chinja sina manja tingre kare tano khama si yeno khama si mo e profita e ki bae chem choko weiko kwa na ka chem kyanima aki jawiko no tingwa go khwe cham kai ku e kurisa hin kam si ki nge si cha yam ya profita siete no at khoro khoji nao dikhan ere khwaena ki kenya te kwa kha na o kenya kore re chate ko te gbeu ai kham khama ko ta kha na o cha si khwara re kare
0: a ha ti kuma cha yam a chate ko a gbeu kere na ko dikhan a ti kwa ho salam a kai yam ka cha a ta kwa hyana cha a ma kwa khora na tswa ma thama ko sika di a mi a di ta khora tsin am ho sala kiyama wa manja chamne ho tholo hiketi kha cha hina hina hi tha shakala khuno bela cha hinya ma ho ampetu hama tekwa ta ha petu hama shi ki ana khuno shi shi ki sima ata kha te tsa tan olo ko tekwa yana no shi bela ko shi ko tekwa shi tere khu ta khuno bela ama petu hama ho sala ma khu wa khu petu hama ta khuno shi ki sima kan am a gbu kha kwa ku di khan ma am khu ba shi tekwa e ta tashanuka shika de a pole denge ya amike hin ko khone kha profiti o tama kha a ta ei kam tre manan shin tama khu bere am te mo ko dikana gbebu wa koma ni kute am a titon ta tama ti a ro khwen ta te a qei ke ngono ni ngira pra ku sikona a te kha te ko kya khu kha kya kya no te ko nam give him ma thon am petu ham give him ma no sikisim ama ye ye ama ngiri do shinte ko cha tsai giber khan cha tsai ati te tashi ne ku ma ku toy ko nyama ko tashi di khala tsere khuno anja ye ye ma hambere khu ata di khana kya
1: ne korofita ta khan me ya ko ho ta ko ma swete ko bende ho e korofita re
0: korofita he a he ira shuku yuko kwa tsengo di ga an a e ya ga na hina a shweto shuku yuko kwa tseng ni ta ba tsuno hi ka ma ala ngwe ya ga no o fukya to a ya sheu ta ku sha cha o ma a ya tsana kwa ba te kwa tseng a ho mo wa ho ta hi ho a profita ta ko mo ho ni ya ga ta ba ga no a ho mo sha no a ma ya no o mka no di ma na mkia di ma di khad mo ko ma tu ti ha ya khad ko ko mo am jwangam ko o ka ti ma tsi ko mo ko ko profita ane ata ni ko e kho mo ko te he a he cha de te me ko debe ya debe no kha kho mo ko a ti kho a ki ti ta profita nga he o fu ni ya khad ta o e shan ki ta ma kha ata profita kho debe no mo ko kha no kho ni mo ko no he ni kya no mo ko kho ya ki jwanga kwe kwa he a he di khana mo wa kha mo to no kute he a he debe no mo ti kwe profita kwe ata thani a he ata mo ka kwe
1: chem kha profita kwe ta ko ma sweng on te swere ma te ko man si ko ma o ma tshe go ne na cha ki ya ka kwe a go enge si a tsa tlo ka se ya bana gwa tana ata tsa ya tlo ka no cha mo ati kwe ding of a jwanga ding am kom kita
0: te tsaya go ka tlo tseusa kho tini kha di a ni e u testimane ka tini di a di ka no a a ka tsaya go ka tlo di kwa kha e nne khuli kho he kho no nne ya khuli kho nne te tsaya kwa ha satane go di a di ka tsaya go na ta a ma di tseusa jara ka tlo kho ya tsui kho cha a jara jara kho cha go lo kwa ti a kha ni ma jara na he kho kha go di cha tseusa ni go no cha tswa ka me cha kha ni tswa ta be teng nga nga e kombe ndego di cha kha ni tswa no nga ta cha kha ni tswa xi ka tlo kona di mi e kombe a di cha tseusa ni di a ga tlo ka te tsaya kwa tlo cha ku cha ka gama a cha anu cha kya ma go be cha we we go be nga no cha kha ni tswa xi ka ngu xi no me tsu he khome cha ka no me tsu cha mande ka no me mo te khome ka no me he a ma no khome xa ma ya no nge e be no me xa mande ka no me he ti angu we khuni ka la anda cha am tswa tswa ka la nga ta anda te he te tai kwa kwa ka e no nge no kwa he tu ta e no tai kwa kwa he tu ta e no tai kwa tu mala tu ha ba be tu ye ka la tu mo pastor ma kham tai ka di ka tai ka tu mo pastor ma kham tai ka di ka tai ka ta hian tu sika anga eno ti ango we maki kwa kwa eno ti ta anga ka ti kha
1: tsandangi ta ko che cha u cham he ti wo ha jao ka ng he no cham si cha ta ma te ma ta he ti a si kha chi ng mo ni go kho ji a kha tu tun khwen ta ma te ke ta ti o hi oro tsan tsa u sa ke ng ka wa ngono ti dangi e te kha

Budastanja mchan matea imitlolo ata I karayaha ya khiri khiri ngi no ti yavate ting eska kien karakangce usa tuanha no ti do te te u nga kujite u ha kujite nga kwa ha te ki te avasiet aita ti hojete avasiet areha no te anakwa kwa eska dato menyeha husa hi ngi and dato menyeha kwa te ango kote kwa kwa te FIFA World Cup we avasiya mateki te tsukuji da tomnye khatse hi senta tinje te tamate avasiya tsai ama khano tsam si kona ngcese ka se kota tsama yalfo e tsama ko sesan 50 minute kwa jiki si ya khoha atante a ka te tswe firi gum firi minute brena kwa ngiko te ki kharita nga kona ka tot o ne sero na tsono tsara kha brena go towe ka te tsai kota ti Marcus Jetembo.